okitegera muganda wange mpuliriza mu mbeera yonna yonna abasajja buli omu abasajja bano bonna bonna buli omu ayina byaleeta nga bibye nga ndowooza ze kakati enjawukana bino byonna byonna ebirimu bino byonna byonna ebigenda mu maaso biri mu byafaayo omwe gwe bayita baba vanga wali omusomye ku baba vanga wawulira ku baba vanga ebigambo byeyafulumya ebigambo byeyayogera ebigambo byeyapredictinga n'agamba biribaawo ono teyali ono si katonda si nabbi talina kyanjawulo kyeyayina naffe wabula yayina bwongo bwongo bulowooza nakaakati weebali abantu abo nga bapredictinga nakugamba engeri gye ndabamu luno olutalo bigenda kuggwa era eno ne bituukirira okwo kwe kulowoolereza ekiddako mu maaso

0: naye kirungi nnyo ngate omusawo asoso kubanga akukebera ye kenyini nakutegeeza nti weetaga kusobola kugenda maaso okubanga omira mpeke zino na zino sikkubiriza kubanga osooka kubanga ozimira befo nga tonalaba musawo akugenda maaso okubanga akubuuzako akaseera kano nze omugabi Lubega Hamid Waswa ebeera programu bukule butya akaseera kano wakati nga ndeese okuteekateeka okulungi ate tusobole okubanga tulaba enteekateeka wetwakoma ku paati eyasooka oba omulundi guli ogwasooka nga twogera ku mulongo babirye akaseera kano ayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo twatunuulira wakati mu kulongoosa kwe baamulongoosa ku mugongo amazzi ge baamugya mu mutwe ate ekituli kyamuli ku mutima weewaawo nakutegeeza nti n'ekitundu ekya wansi okutandika eddala mu kiwato okudda wansi kyasanyalala ng'akaseera kano ali mu buyambi oba ali mu bwetaavu obwetaagisa osobola okuba nga ate afuna akagaali saba Allah jalla waala asobole okuba nga asasula gwenna agenda akwata 10,500 n'ogenda maaso okuba nga oyambako omuntu ono nga bulijjo era nsembayo okuba nga nkukubiriza nti wenna ayina okwongerako oba okuwabula ku puroguramu eno not 7 not 5 43 38 kwoyita kuwabula kwonna oba okwongereza ku puroguramu eno ate tusobole okuba nga tuwuliziganya bulungi katuwulire ku mboozi ya Nalongo wakati mu kaseera katubiddemu n'omulongo wabiri
1: babiri nga tebannamulongoosa omugongo musawo yasooka dokita yasooka n'atugamba tusooke tukebere tukole sikaani y'omutima tulabe bwayimiridde omutima gwe gusobola okuwanirira kyenkana ki tulyoke tumulongoose nga batuwandiikira nga batusindika mu sikaani nga tugenda mu sikaani bagenda results zigenda okufuluma nga bamaze omu sikaani ng'ayinako ekituli ku mutima naye ng'ekituli tekyali kinene kyali kitono dokita n'atugamba naye tekigaana mwana akolaki kumulongoosa kuba ekizimba eky'okumugongo kyali kivulula nga kivaamu amazzi ng'ali mu bulumi asula akaaba asiba akaaba
0: amazzi gano agali ku mutwe nga gafuna esipesi egafulumira wano ku mugongo
1: yes nga gakkirya ne gafulumira ku kituli wano waggulu ku mugongo wakati w'enkizi n'ekiwato kati bwe batyo ne bamutwala mu sieta okumulongoosa omugongo nga bamaze okizuula nti ayinako n'ekituli ku ki ku mutima bamaliza omulongoosa bwe batyo ate n'asigala ku ddagala lyaki ery'omutima olwo bamaze okutusiibula tuvuddeyo mu ddwale tuzza ewaka wabula nga bampandikidde ennaku z'omwezi zenina okukola ki
0: operation y'omugongo katono nnyo yatwala nnaku mmeka
1: yatwala nnaku nnya nga tuli mu ddwaliro ne batusiibula olw'omujjizo omungi ne batugamba tukole ki tudde ewaka nja kumuzzangayo nga mugyemu wuzi nga bwafuna ne treatment n'abasawo okulaba wa watuuse ne batusiibula ne tudda ewaka ewaka twamalayo nnaku 6 ne tuddayo emulago ne bamukebera ng'ekiwundu kiteredde ne bamugyamu wuzi ne batuwandiikira eddagala gyalina osigala ng'akola ki ng'amuwa paka lwe baŋŋamba nti kati eddagala likoze eki ekitundu kiwonye ne tutandika eddagala ly'omutima mu kaseera ako naye mba nga nzirayo emulago n'ebbaluwa we bamukebera we bakola batya paka we baŋŋambira nti kati saawa zino eddagala tusobola olimugyako ne tuliyimirizaamu
0: olwo ekituli nga kizibye oba nga tekinaba kuzibwa naye nga jasi kukendeeza ku ddagala
1: ng'ekituli kizibye ng'ekituli kizibye we baamuyimiriza okumugya ku ddagala naye nga puroseesi eyo yonna yonna salongo tambeledde wonga yana simu zi ya blocking nga nuwe mba ndi wakumufuna mpita mu mikwano je atera mikwano jejo era tasigalanga tatukubira nga mpita mu mikwano je omugamba ekiriwo omwana nga bwali ngamba manyi nti munaye oli awa naye kuva mutima nagamba omukazi ono kangende muyambe oba kangende ndaba omwana ono muwe ku buyambi kuba si gamba nti mwavu talina sente nti oba famire ye talina sente bayinamu ka sente naye olw'okuba nti ye munaye olwalaba omwana nagamba ewaffe ebitetubizaala nasalawo nankolaki nadduka mu purosesi eyo yonna omwana alina ekituli ku mutima bamaze omulongoosa nze nayimirirawo ne nga maama nenoonya ekyokukola nsobole okufuna obujjanjabi nange kenyini okwebeesaawo ne landroodi obutangoba mu nnyumba nemba nga noonya ku mirimu egy'okoza ku ngoye bwentyo ku kyalo nga bwe ŋŋenda nenjoza engoye ndabe nga nfuna akasente bajjanjabe ki nfune sente z'eddagala ezababirye kuba munaye mulago bakuwandiikira eddagala gwalina okwefaako obulamu bwo gwalina okwefaako eri obulamu bwo kati bwe nti bwe nayimirira
0: nti buli kasente k'ofuna eno mukoze engoye ng'oddayo ogula eddagala
1: nga nziirayo nga ngula eddagala eri ababiri kwotadde n'okulyako n'okusasula ennyumba kati kiseera kituuka nga baŋŋamba omwana omutwe bandagirira embaale gye balongoosiza omutwe nga neeteekamu eddene
0: gye wamuzaalira
1: embaale ku shua gundi shua uganda gye balongoosiza abaana b'emitwe egirimu amazzi ntuuka embaale nga bakebera omwana omutwe nga baŋŋamba omwana ogira olindako ogira omuzaayo tujja mukolako nga bampa ennaku z'omwezi z'okumulongoosezaako nga nkomewo ewaka ennaku z'omwezi ezaatuuka nga baŋŋamba ojja kudda nga nzirayo ng'era bamukebera nga bamutwala musikaani ng'omutwe nga baŋŋamba omwana amazzi gayina gasobola okukola kisinga tuba tugawadde ekkubo gasobola okutambula ne tutamulongoosa era ne bagawa buwa ekkubo
0: olwo bagawa ekkubo oli go gaali gewadde nga gayita mu kituli kino ekyoku mugongo ekkubo baliteekawa
1: ekkubo balina akantu sijja kulimba ebintu byaba bikozesa kompyuta sijja kulimba nti kkubo nze banzijjako omwana bagenda omunziriza ng'omwana omutwe ogwali omunene gukoze gutya gukendedde nze sijja kulimba naye wano saidi wano webaasala wenalabawo akagundi
0: nti baasala ku mutwe gwe nebabaako webateeka akapiira akafulumya amazzi
1: amazzi ago oba ngambe nti agafukanga bufusi kuba omutwe baŋŋamba bagenda mugawa buwiki ekkubo tebagenda mulongoosa omutwe gwo si gwe guli awo ogw'amaanyi ogukola ki ogutiisa kuba webamunzijaako ne bamutwala bagenda omunziriza ng'omutwe tegulinga luki ngowe gwabadde kuba gwali gubootabuota n'essaawa ya leero omutwe gwakola ki gwaguma tegukyabootabuota
0: naye okuzimba kuno mu kyenyi wano eno era nako mazzi gano ge gaagukola okusobola okuba nga guzimba oba
1: era okuzimba nga bwolaba empumi eno nga bwezimbye bweti gava ku mazzi nti omusuwa ogwalitambuziza amazzi gwali guliku ekizimba nga amazzi agava ku mutwe tegalina wegakolaki
0: wegayita
1: era okumuzaala omutwe gwalimu amazzi naye tegwali munene naye webaamala omulongoosa omugongo omutwe negwepika neguzimba musaawa busaawa bwagenda okuziba nga bamaze omugjayo musiito ng'omutwe gwepise guzimbye ennyonyo naye namutwala embaale amazzi ne bagatemera ekkubo omutwe negukulaki negubanga gukendedde tegucha ali musaize eri yali ekozaza eki etiisa kati netubanga tusigazze ekizibu kya magulu okuveno wansi mu kiwatu okuka wansi nga magulu malema ate gasanyalala nga womwebase womusanga tasobola kwekyusa
0: ebyo na byogera masoro kubanga owulira kubabirye narunga kugambye nti bamala okubanga mulongoose eri ku mugongo omuntu gwepika amazzi agaali gafulumya ku mugongo tewakyasobola okuba ngafuluma gaddayo waggulu gazimbya omutwe gw'ababiri okusiiga ekifaanani ekituufu awuliriza akaseera kano nti n'ekyenyi kye amazzi gasobola okuba nga gakizimbya negusobola okuba nga gweyongera mu maaso okuwanvuwamuko akaseera kano naye bweomukwata ku mutwe saawa eno talumizibwa tewuyamulaike oba wonawona oba omunazanga alaba nti alumizibwa
1: talumizibwa naye akuma ebbugumu wali olwakuma ebbugumu emisuwa negyereega nga gyamaanyi nyonyonyonyo kati awo walumizibwa naye si buli nnaku nti akola ki alumizibwa kiba kiseera n'alumizibwa n'atandika okutuuyana ng'ayokya nnyo emisuwa gyereeze eye wati bwabeera
0: ozuula otya nti babirye ombozuula kizibu ku kizibu olunaku lwozuula nti ekitundu kyekyawansi kyonna tekikola oba kyasanyalala
1: bwenazuula nti omwana ono ekitundu kye kyasanyalala omwana buli gyakoma ng'akula abeera n'ebikolwa omwana yenna omuto womulese yebase siwuba omusanga nawano waaba akaaba oba omulaba ng'asamba naye ono ye byeyali takola n'ekirala ngenda omutwala mu ddwaliro mu byamagumba engeri gyali omulema negamba kamutwala engeri gyali omuto bamusibe seminti amagumba gano gayunge akule nga akola ki atambula musawo yali yakamusiba emyezi egiwera ebiri nga wakyusa enjawulo naye nga ndaba omwana wange tasamba nembuuza musawo naye lwaki omwana ono tasamba tazanya magulu ge tigazanya wemulese yebase wemusanga niwaba akaaba emikono gino gyegirwana gyokka amagulu galinga wegali ngalisanga nga wegali musawo nangamba omwana yasanyalala ekitundu kyawansi tekisobola kola ki kuwulira era niwoba omusuna niwo omuteekako akantu kona oba akabiti oba akayisa tasobola kwenyenya omuti oba akaabe asigalanga bwali kyembambuuza musawo alibeera kinagwamu ddi ekyo agamba si kyakugwamu
0: omusawo akamutema nti si kyakugwamu wuliranga maama omukyala yenna omuzadde yenna aba ayina essuubi ly'okumugamba nti kyonna kino bw'okulaba oti wayinza okubaawo ku njawulo omusawo akamutema babirye owansi okusanyalala si kwakugwamu omusawo amala okakutema nti okusanyalala si kwakugwamu akubuulira ensonga lwaki yasanyalala
1: omusawo namubuuza lwaki kyajja bwe kityo naŋŋamba kiva ku bwongo amazzi ago gakosa ebitundu bingi gakosa omugongo ekizimba ekyo kyekyaleeta obwongo omuto gw'omwana okubaamu ki amazzi nago ne gabanga tegalina we gayita omwana oyo okufuna okubanga atakola ki asanyalala wansi kyava ku nkizi gye bamulongoosa naye enkizi yaleeta byonna amazzi ku mutwe n'amagulu okubanga tegawulira enkizi yaleeta ebyo byonna nemubuuza kati agenda kubeerawo atya mu bukulu bwe naŋŋamba ekintu kiri kimu kumusabira kumusabira busabizi naye wabula akakasanyalala tikagenda kugwamu agenda kuba omwana wa kagaali mwagenda okutambuliranga emirembe gye gyonna era we njogerera wano tasobola kutuula ng'omwana nti omutuuza awo atuule tasobola olina mukwatirira bukwatirizi weyeebase woomusanga tasobola kusituka nti oba yekyusa oba atunulemu nedda takisobola
0: naye bw'aba akooye ewantu wonna ng'olaba aluddeyo ng'omwana omulala ayagala okwekyusa olina kwolabira nti ayagala kwekyusa oba akaba bukaabi n'omukyusa
1: akaba bukaabi nga bwakuwa emikono akaba nga bwakuwa emikono awo n'omanya nti kati akooyeewo yeetaaga kumukyusa oba kumulerako bwatyo bwali
0: embeera yababirye akaseera kano babirye nga woomulaba ekyamazima ko okuzimba kwa amazzi mu mutwe era oyinza okulabya ddala nga kwamukosa nnyo nnyo nnyo ku mugongo gwe naye nga ndaba wakyazimbye wakyaliwo engeri y'okuzimba ennyo okwo kanaavaawo ko abasaba bagamba nti waliwo kesubi ey'okubanga kuno okuzimba kukenderamukko nakwo
1: abasawo baŋŋamba bwati bwagenda okubeera tikigenda kuvaawo kino ekyokuzimba olwedde yakola ki yawona tagenda kubeera nga kino tekigenda kuvaawo olwedde yakola ki yawona waagatta bwe baamulongoosa ne wagatta kati talina ngeri ki wekigenda kukola kikuvaawo lwakuba ti lino erigumba eryali badde likirira lyakoma wano kyoba olaba wano wakola ki wazimba eno yonna yonna temuli yadde eggumba temuli era babirindako
0: babiri talina magumba eno wansi
1: amagumba muno mukiwato temuli no mukiwato temuli magumba era ne ennyama ino ebeera eggumba lino eribeera muno munda mugundi
0: mumbiri
1: ku kabina muno talina nyama eggumba ly'okukabina teririimu teririimu era babiri ono waali tawulira musulo nti gumuluma taguwulira nga wonaagamba nti mpulira omusulo gunnuma njagala fuuyisa ye tabiwulira
0: gumuyitamu
1: buyisi wabula abasawo bampa obupiira bwemuteekamu bwe bunya omusulo ogwo okumuvaamu era babiri ewaali tasobola kuwulira pupu nti akola ki nti amuluma olw'ensonga omugongo gwasanyalaza ekitundu kye kyonna ekyawansi eyandibadde awulira nti kati kino kinkolawo ekiti njogere tasobola era pupu naye tumumujjamu bujja yamukikinga obupiira bwemukozesa okumugjamu omusulo oba okumugisaamu pupu bwa ssente mbugula na ssente wendi sinza ali obulungi sirina mulimu nti guguno gumpa mwensobola okugja ssente ezigula obupiira obubeerewo singamba nga sirina nsobola obukozesaako sizirina
0: wano tutenkanya otya
1: wano wendi ntetenkanya nenfuna ampaayo ensawo y'amanda oli nampaayo ekitundu ky'amatooke nagamba tunda abaana basobole okufuna ekyokulya nga osobole okufuna n'esente za landlord naye era obitundu ogenda okulaba olunaku lutuuse olw'okuzaayo babiri oluusi teziwera oba oluusi ziganye nga tozirina n'omisinga olw'okuba nti oli akuwadde otunda omuddize ng'oluusi ensawo ekusaze oluusi ofunye oziggyemu osasudde landlord obaako n'ebirala bwe bityo so neetaaga obuyambi obusobola okuvaamu oba akasente nsobole okulabirira omwana
2: Waitista Magic Premium ye sabuni w'obuwunga omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko onayongera ku byewunsa bya mukyala wo. gula White Star.

0: Allah ya rame cyane bari kiri gutaka nka kibaza Allah muonye cyo namara kubikura bacyo cyangwa musomo tekura mu kutuba cyafayo in fact twa nabana kuri de par twa gusumisa ku juma kutuba bimasira bidenga ndi mende nti cyafayo cyo nabi Yusuf
1: alayhi salam
0: alayhi salam kikura gani teka teka za Allah kunguru zifana na bubi ne munda birungi byerere baganda bakuwa tibu nsalwa chabulabe nyumbu la mubo ili chenda kuwaza nisi ngati bamu kwa tibu nsalwa tiyani geze mulubidi okumusiba mukomera chibi wata ina musango nisi ngati bamu siba tiyani vunu dendoto wala ba viva mubiru nje vichi viri mwanda
1: hali ya nizivunu lidani
0: tutawa ilani nipi ndabi nabi funa waluvanyi wala kumanti Allah mwisa mbela chi omuka suka muruzi oluwanvu baganda be ngabaga mantu bajja mota amuka suka muruzi oluchi oluwanvu singati ba muka suka yo ono mulangira ya jana mugula tayande mufunye mtu ala mulubiti ne bajjo kusana amazi basina yo iye ni ba mutunda Allah ateka we bikaluba ngamuli mulubi bikola chi
1: bikonda
0: bwati bakola chi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun katogenta alaika chika kata huku manyanti walo ibada enyangu tazaga na sentu wade chi wade omubili nasu ze mkoye
1: yavayonga na minister
0: yavayonga na minister nibi nabi yita mchi biyita muluzi biyita mkumera navayonga chi
1: nga minister
0: ila kumkumeru ya wagama ntia vane baganda banga la tathriba alaikum temuina tabu nakam yagfiru Allahu lakum sewa Allah wa ansasi wa huwa arhamur rahimin ya msasi zewe chisachi
1: ya
0: chinji tiyadamu na kubinye ganti mwankula chino na chino na chino awonawo yige munti guba ngoso nye ganti ngena kuso nye waneka maloku ujikuza bi mwankula ujikuza bi achi ominye munti mwankula
1: mwankula
0: chino
1: nene
0: kusaka kankulide boli damu sili kuso nye wa oboto so nye Yusuf alisa mti adambi kula
1: chi
0: kubinye ga afuru nye gamba bilonji bichi biyerele kachetu gamba nuluwale insha Allah ta'ala muibade nyangu ezitagala amanyi wa desente alkalimatu tayyiba ekigambe ki
1: kirungi
0: kikalafa ki boyogere ekigambe kirungi ozito oli otuyanye ekigambe ki alkalimatu
1: tayyiba
0: sadaqa just kigambo kirungi era muntu yandi badi yebuza lagana kugera nti kingendo kugera kirungi oba si kirungi nabo ze kyo kubira kyo kisanide oba
1: kisanide
0: Kastobu zaibu zaibu?
1: Bibidi.
0: Atuna yogera. Vowe simi.
1: Kisani de
0: oba. Kisani de. Chirunji? Oba si chirunji. Wali yu mtu nga asubu loku na wadambula mbwensi. Luachi gambo. Luachi?
1: Luachi gambo.
0: Atengu wa mlala. Agena kufuna mbile mbile luachi.
1: Luachi gambo.
0: Abo mbili alda yonja makuana yeshti. Bo mbili. Wali yaba gena kuwela moja hanama. Luachi gambo. Naba gena kuwela moja na?
1: Ndachigambo.
0: Kati chigambo che chirunji. Tachiagala sente zo. Tachiagala manyu go. Echifucho kubwa ugambe joku wa mle dene. Yukina bigambe bishi.
1: Ebirunji.
0: Ebirunji. Kati ya ganti. Eno yi bada. Tachiagala manyi. Tachiagala sente zo. Just kumanyanti. Chigambo chingedo kugela chigambo chi.
1: Chirunji.
0: Esigana kachukogelu wakonti gundi chini ya chukula chi.
1: Chachogira.
0: Chachogira. Ngachigambo chi.
1: Chirunji.
0: Alaganti. Luinu bimakalu. Wali yaba kulimiru luchi gambo chibayo gira. Atabala athabahumullahu jannati. Bima kalu. Yabawe jana luachi.
1: Bigambo bayo gira.
0: Bigambo bayo gira birunji. Katinawe. Osukula ibada ye nyangu. Ngo yugira bigambo. Ila ganti. Manikana yu'minu billahi. Wali yaumil akhiri. Faliakul.
1: Khaira.
0: Au. Liyasmud. Tu ina chigambo chirunji. Sidika. Ufuna ibada yu. O ina chirunji. Chukule chi.
1: Chogiri.
0: No mtu anaenda kuuza buza ntine kule ligende gundi no muganti zisirika pande tulika pande ninge kuuli ma ne muganti atoku atine kwatachi
1: abara bakubuza buza
0: eh njugira ina kuzina ganti abobula kwatizwa kwatali ndo ndashigana kuva mu kamwa ko ngo kabule nipaka panka nyanti yakule mutuka chigambo alkalimatu tayyiba sadaqa eno ibada okugira ekigambo ki ekirungi twakomye watugamba nti owekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuli ku ibada

0: mbadde yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone. Wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe, kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati ofuna okubangulwa. Fuuka munnamawulire ddako okumenya ebisingawo oba okwebuuza ku bakunnoti 7745492019. Fuuka munnamawulire ddako ne Pearl of FM.
1: Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نكجوك إذا سجام ونات ولدزا وكوغيرانغا نكتندرزانغا يكتوندا إيان توندا ويكتبا الله تبارك وتعالى تويفانجينيو ونات ولدزا بنانغو كتون لكم القرآن mumbeera etali ya bulijjo, mumbeera enkubiseemu buvunaanyizibwa bwo ng'omusiraamu okweyigiriza okunoonya okumanya okusoma Qur'an. Abamu alhamdulillah tututa abaana baffe mu zitahfiz mu makwasizo ga Qur'an, ate ffe ne twegayalirira tuli bubi mu kukitegeeza okusoma Qur'an. Kino kye njogerako tekiriko muwalimu, tekiriko musaazi wa bulijjo. Bw'oteerwa nako lunaku luziba nga Qur'an togitunuddeemu, osaana omanye atuwuliriza nti omusiraamu tebaawukana na kwogera na kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Tebateŋŋana omusiraamu n'okutendereza Allah, bayita babiri. Imam Ibnu al-Qayyim al-Jawzi yagante adhikiru lilqalbi, okwogera ku Allah eri omutima gw'omuntu, eri omulamu bw'omuntu. Dhikiri, okwogera ku Allah n'omuntu, mithilu lmai lissamaki, balinga kyennyanja n'amazzi. Fakaifa halu samaki idha faraka lma, obulamu bw'ekyennyanja buyinza kufaanana butya singa kyawukana ku mazzi? Enkalubirirwa ekyennyanja gye kikalubirirwa nga kyawukanye ku mazzi bwe bulamu bwe bujjo tukalubirira nga twawukanye ku kutendereza kukwogera ku Allah. Okwogera ku Allah okumutendereza kukulemberwa Qur'ani, aya mpitirivu nga Allah tulagira kumwogerangako kumutenderezanga. Emu kuzo eri mu suratu Al-Ahzab aya namwemu Allah tuganti ya ayuha alladhina amanu udhkurullaha dhikiran kathira, abange mwenna abakakasa nti ddala mmwe bakkiriza, udhkurullaha mutenderezenga Allah, mwogerenga ku Allah dhikiran kathira, olutendereza olwogera nga lungi. Bwe bulamu bw'abakkiriza batendereza Allah olutendereza nga lungi. Funayo olutunula mu Qur'ani nga lulwo nga ggwe. Mu suratu Al-A'raf aya 25 Allah gati wadhkur rabbaka fi nafsika, yogeranga ku Allah, tenderezanga Allah okuvira ddala ku ntobo y'omutima gwo, tadarruan ng'oli mugonvu, wakhifatan mukyama, duna aljahri min alqawli ng'eddoboozi tolisitudde nnyo, bilghuduwi wal asal mwogerengako ku makya n'olweggulo, wala takun min alghafilin tobanga mbagayavu naddala mu kwogera n'okutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Musuratul A'la witandikire sura yo Allah ganti sabbih isma rabbikal a'la, tendirizanga yogeranga kulinya lyo mulezi wo owa waggulu. Musuratul Baqara aya 152 Allah ganti fadhkuruni, munjogerenga ko muntenderezenga. Musuratu Nasir jite idha jaa, bwe yali ajunzika Allah ganti fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu, yogeranga tenderezanga amatendo g'omulezi wo, wastaghfiruhu atomusabenga okusonyiwa. Atulagidde bibiri, okumutendereza n'okumusabanga okutusonyiwa. Ebikwatagana ku bujulizi ku bw'etteeka bw'okwogera ku Allah tetuyinza bimalayo. Ate oba n'omulamu omukulu ennyo mu ibadaati zonna llazi yatulalikako, omulamu omukulu mu kusala dhikrullah, kwogera na kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Idha tadabbarta sala, bwe weetegereza ekiyitibwa okusala dhikirun, kwogera ku Allah min awaliha okuvira ddala ku ntandikwa y'eswala ila akhiriha okutuusa ku nkomerero yaakwo. Kivula mu suratul Jumua ekitundu kiri ekisembayo Allah yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lissalati min yawmi aljumua fas'au ila dhikrillah, abange mwenna bakakasa nti mmwe bakkiriza, bwe mukoowoolwanga okujja eri esswala ku lunaku lw'ejjuma, fas'au ila dhikrillah, mwanguyirire mujje eri okutendereza Allah. eswala Allah ajise kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Musuratu Taha aye 14 Allah galagira Musa alayhi salam finagwe tukiriza nti mbaka wa Allah. Yunga tuwa aqimi salata lidhikiri yimiriza angawe swala ngomra magwayo mukuru kuntendereza. Eswala ekigendulwa kya ekikulu Allah kumwogerako. Okusiba ekigendulwa kyako ekikulu Allah kumwogerako. Hijja ekigendulwa kya ekikulu Allah kumwogerako. Wazkurullaha fi ayami ma'lumatin, twogereko Allah munaku ezimanyiddwa. Fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha. Wallahi hijja yunna labbaika Allahumma labbaika, kuba kuwanukula Allah tabaraka wa ta'ala muhijja erinya Allah teriva mukamwa. Bimala ndowooza ebyo okukakasa nti ekyamazima tubadde tuli mbali ya zamanyi olw'obugayaavu ku kwogerako Allah tabaraka wa ta'ala. Atuba n'obutono omuntu okwogerako Allah ekitono kitendo si ky'abasiraamu. Mu suratu An-Nisa'i owekitiibwa Allah yali yagwira ku bannanfuusi, Allah yatto tulebimu kubikwata ku bannanfuusi. Allahu akbar. Natugamba nti innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una nnasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Ebya waggulu tuyinza obutafuna budde bubitematema ni aye yo Allah bwe yali ajiwunzika yaga nti mu mpangaala n'embeera z'abannanfuusi wala yadhkuruna Allaha illa qalila, batendereza Allah naye kitono. Atuuliriza nga nange bwe nebuza fe tuli ludda wa, bwe kuba okutendereza Allah ekitono kitendo ky'abannanfuusi. Ainak oli ludda wa, nange ndi ludda wa. Tuli bagayaavu nnyo ku Allah byatukolera biwa obudde n'okutwala obuvunaanyizibwa okubimwebaza. Tuli balungi nnyo mu kwebaza omuntu ne bw'oba obadde w'obadde omutambuze n'asaza omwana w'ekkubo, omwana wo omutambuze oyo bw'omutuukirira obanji bw'okusituka w'obadde ogende omwebaze. Nakuwadde bitaano tuyinza kusirika busirisi, nakuwadde ekyokulya mu butuufu kikubanja. Twebaza baze kutubuuzaako nga talina nnyo kyakuwadde kirabikako, naye nga nti weebale kutusuulira mwoyo, weebale kujja tubuuzaako, weebale kutulabako ng'owulira kikukwatako era ng'asaana okwebazibwa. Si nsobi omuntu okwebazanga yenna ayina kamukoledde. Ensobi wejjira kwebaza bitonde ne twerabira eyatutonda. Songa ebirungi byonna by'ofunye mu bantu si be beeragira babikolere. Emabega w'obulamu n'entegeera y'ebitonde byonna eriyo Allah tabaraka wa ta'ala. Yalagira ebitonde ebyo bikole byebikola. Kati ekitonde kyonna ky'ofunangamu obulungi lowooza kwani ali emabega waakyo. Abantu bonna be tuzze tufunamu emigaso n'ebirungi bayina abatumye. Ffe twerabire yabatumye ate ne twebaza bano bye yatumye. Kiba kya bwenkanya okwebaza omwana ono ng'okakasa nti emitwalo egy'etaano talina gy'ayinza kugijja takola, nga nawe omutima gukakasa nti kitaawe yazimpeereza. Era ensobi oluusi naffe Allah bayisizaako ebirungi twerabira abantu bagamba nti Allah yakuwadde. Songa omwana oli gwe tuba tutumye wa neiba ate ye tumugamba nti muŋŋambire nti ezisigadde tujja kulabagana, oba muŋŋambire nti nsobodde y'egy'etaano siri bulungi. Kakati omwana oli najja kugamba nti taata akugambye nti akasente kano onookagulamu sukaali naye tayimiridde bulungi, ebisigadde munaalabagana mujja kwogera. Omwana ono n'atuusa ebigambo ebiva ewona amutumye, abasinga mba taata waka sukaali gwe tutwala, enkoko, amata, daaku, abeeka tetubagamba ani atutumye ani abitutisse. Guno ogaziira mu ddiira awo ng'olinga ggwe wabyetegekeddwa bibaleetere. Ne twagala nnyo ffe tuba twebazibwa mu kifo ekisookera ddala, so nga ekyamazima bwe tuba bakuba benkanya ekifo ekyaffe kyakubiri kuba tutumiddwa butumwa. nkwegayirira negayirira omutima gwange okubeera omufumiitiriza ebbanga lyonna naddala kukutendereza Allah kono okumwebazanga. Eddoono kanji kusibirire ega nti Allahumma a'inni ala dhikirika wa shukurika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dhikirika wa shukurika wa husni ibadatika. Owekitiibwa Allah, nsaba ompe okuba omutenderezaawo owaddala era omwebazaawo owaddala. Allah ompe okulongoosa ibadati. Nkimanyi nti mbatuuliriza ekigambo a'inni kitegeeza nsaba Allah nnyambeko, naye gwe banaayamba emirundi mingi naye abaako kyagenda contributinga. So ng'ate ffe mu byonna ebitegeeza obulamu bwaffe, byonna ebitegeeza empangala yaffe, tetuyina kye twetuusaako. Nabwe gutyo omuntu asaana mutima gw'amanyi nti munafu ddala ku mbeera zonna, naddala ku bikwata ku ddiini, ng'ayina okussa obwesige mu Allah tabaraka wa ta'ala, nga y'ayina okubimwanguyiza n'okubimutegekera. Mbituba tulajanira Allah, tumulajanire nnyo Allah atuwa okuba abatendereza be abalungi, abanywevu, abajjumbize era abeebaza be emirundi gyonna mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa.
2: Uganda Halal Bureau kye kitongole ekyakakasibwa era ekiyina obumanyirivu okukuyambako gw'omuntu wa bulijjo okulondoola wamu n'okwekebejja omutindo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo omuli ebyokulya n'okunywa, olwo ne bikakasibwa okubeera halal eri bannayuganda wamu n'okuteekebwa katale k'ensi yonna nga beesigama ku mutindo ogwakkaanyizibwako amawanga g'obusiraamu gonna n'ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards. Basangibwa ku ploti ey'okubiri ku Del Gardens okulira na bekeri kusa Apollo Kagwa Road we tandikira. Okumanya ebisingawo bakubireko ku noti 758-520-0MM oba noti 4M-433-56M. Uganda Halal Bureau, ebintu ebiri halal babitekaka kabonero aka Halal Quality Mark okubyawula kwebyo ebitatuukana na mutindo.
3: Wakati nga radio yenganze 17 akatonyeze mwenda Pearl of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu tukutegekedde mpaka

okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati perekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunka eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo

0: wakubwa nti nila ganja ulo agwa msaji agaba meru yero agwa mchara agaba mamiofu gachemvu si mamiofu gachemvu mkwafu agwa ukanila na ego nagona omuntu etso kila dala ya khurujo bidifkin gafuruma nga gakorachi
1: Gamasuka.
0: Allah gandhi kholi kamima indafika. Umuntu yatonde wa maza gakorachi.
1: Agasamba
0: tuka. Kati umuntu tegasura muvamu na atachaguli andigamuvamu. Wabasi mchalo, wabasi mwami. Hecho kubidi, yashuhuru linsan bilfatur baada khuruji. Umuntu wawuli langa akoye nga gamuvudim. Hecho kusatu, yashuhuru biladha inda khuruji. Hegawa gafuru mawuli langa.
1: Echuomereze.
0: Hachagende kati ebya bitendo bya bigawula byenjogedde byawula amazi almaziyu na byawula almani kati wali ogebaita wadi wadi maun abyad yakhruj aqiba albawl mazimeru gafuruma maze kufuyisa omusoro nga guwedde ogera amazza gajjaga nga meru bagaita alwadi kali abachara amazza agenja ulugebaina finga tetugaina abasajja bagaita ratuba
1: Nene wadiyo na yaba chara wamulina.
0: Naam. Okay. Bino yu nao tubifana
1: gani. Okay, okay.
0: Kati chenja uro.
1: Chenja uro.
0: Naam. Kati wali uji waita ratuba. Ratuba chechi. Waga ita kasereza kubo. Agufiri. Tuga kurachi.
1: Tugalina.
0: Tugalina. Na yu waba chara.
1: Bagalina.
0: Baga kurachi.
1: Bagalina.
0: Bagalina. Echo kubiriba ukana mchikacha ama zago. Mwini mabaina anga manji, gatuka noku bafurumamu. Na gavuli anga gagenze mubisambi. Mwini mabaina anga matono, gasigara anga tegakozechi. Gasigara monda. Kati ikhtalafa ulama fi najasatihi wa taharatihi. Hama nyibaya ukana, kumazago. Garatuba. Gakasereza kubo. Kubwe nagisi wago, ne kubu yonjo wache.
1: Wago.
0: Kubu yonjo wago. Abamu ni wagamba, nilanga ya ikhtiari ya Sheikh ibn Uthaymin. Ya ganti, ma untahir, lakini ya nkudu lwudua. Mazi matukufu na igu wano nawuzu. Ocha gedendoza, matukufu na iga kurachi?
1: Wano nawuzu.
0: Wano nawuzu. Abamu ni wagamba, mazi machafu. Li anahu khariju minasabilaini. Wa gava makuba ameka.
1: Abichi.
0: Wa kullu ma yakhruju minasabilaini ya nkudu lwudua. Ulichonechi furuma makuba abili. Chono nache?
1: Uzu.
0: Chono na uzu. Kati waruwe nja wakana wakati wawa manye kwecho. Ne echigambe sembele doku bechitufu. Ntio mchara wagauli ya agafurumia uzu webe muwedeku. Ochekende. Kati obuzi unebusigara kuono nga gafuruma manji. Mwini mwabachara nga.
1: Manji.
0: Mbali sensitive nyo. Nane wabila muswarabu hati agendo kuhulida.
1: Gafuruma.
0: Ngari mkorachi.
1: Gafuruma.
0: Kati uyo, wabanga tacha asura ga controllinga. Fahukmu haa hukmu sahibu salasil baul.
1: Ok.
0: Oye namura ya afana nangu musajja ino musuro guta koma. Kati uyo, wabanga ino kusara asoka ne yeteleza burunji.
1: Ne padi.
0: Burunji. Na yambara burunji wa yambara. Na tafayo kuchifurumi ngali musara.
1: Ok.
0: Wakati uyo tacha ga ina wakontrol. Nega na banabaga inao kontro gajia kasera. Oyo. Ajiva muswara na gina na damu na afu na uzu na rongo sana chifuwe gaisa. Naam. Katinja ula antia gama zina agazara. Oga uroti antia agazara. Gajia gama ansuka.
1: Okay.
0: Echoku gajia novu omeleze. Echoku satugu mchara gaba gache mvu. Atete gama la gajia kumuchara. Achekede. Nera bachara bacho gira nyonti za sigara wangana. Kumulima bachara katagara wangako.
1: Yes.
0: Kusinzi ya kuchikachu omuami guwako na chi.
1: Gwalina.
0: Omuami tamutusa kuchi.
1: Kuntiko.
0: Kati haba tajia garaba. Awocha gende. Kati so chizibo cha haku garaba. Tegamara garabi karabika. Kati urusi guwabu urabi. Ima gaba gabu agazi. Na njogede bitendo byago oba ganuga kaseleza kuo. Na.
1: Ganuga kaseleza kuo. Watuwe ujio. Tisimu kunaba mubiri.
0: Haa. Agu gona mazi genjo gede. Nere chibuzo cho chironja. Ambo gona mazi genjo gede. Mujibul ghusul. Mujibul wudua. O ina kufuna uuzo. Wakujake chikacha mazi. Almani. Amazi agazara. Agu go mujibul ghusul.
1: Okay.
0: Agu go inokurachi.
1: Wakunaba.
0: Ina kunaba. Janaba. nero kufuruma kwa ago jiba itajanaba khuruju almani kufuruma kwa mani imma min ijma oba min ihtilam gafuruma ruwa kwe gata oba kwe rotelena wa imma li min alkhawf oba muntu okutia muntu asoro okutia ni bamukanga ni gamuvamu oshagete ne ekirungi nti goma angu gategera nti gatiga kuvundemo kwa tegamara gajja gaina asari zigazeleta kali agogo ogalaba oina soka kolaje kunaba nega nagasigadde onaza we gagenze nofuna wozo hali agamba kuntu rajula mazza fastahiyaitu an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li makan ibnati nali musajja ngamva munyama zigo bwagaze Nenkwa atipo insonyo kubuza na biroku banti narimu kowe Roku wasamu warawi Fatuma Fa amarutu al-miqidada nenda gila Miqidadu ibn al-aswad fasaala hu Na mubuza Fakala fihi luwudu na binamuga afunechi
1: Uzu
0: Naam Katimu riwayi ndari ya muga amba Aghsil dhakaraka watawadda Harongo sobo ilerewe gagenze Ufune uzu Katigoga uzu Siga kuna hapa. Na.
1: Okay. Uro kati bana kabaka manji ko singaga genda kwa mulugo ye.
0: Na. Amanji.
1: Banu kabaka zobuzi.
0: Na marongo sawe gagenza.
1: Okay.
0: Na. Aiwa ukutuzi. Na. Na kunya kunya ukhalas. Na.
1: Senyo bantu ya zedi. Uro mabata ina mazi. Hili muuzo asolo kutaya mama. Kati onorugo ye singaba chaina masina asobola kuluta ya mama
0: narugo ye tebaluta ya mama seka msenze Allah kusonyiwe narugo ye chino ya ganti afunise bidomola uzu afunise hali wifunise oti ya uzu narugo ye warufunisa uzu hali waru wabekala fakati yota kalluf nchi orugo ye wa maruduo za mungo ye ndaka tirufunisa uzu
1: geze mobu suru suru wabalu
0: anna alakum hadha Nabi mwabijja.
1: Mhm. Kisele cho yukali okutegeera ko kale.
0: Okay kale.
1: Eh.
0: Naibe bifuseka.
1: Eh,
0: galugo yero tukura singa ruvamo asale ze nagise sato.
1: Mhm.
0: At-ta'am wal lawn. Wa madha at-ta'am wal lawn. Empoma yenagise, empunya yayo. Aha, arrih. At-ta'am wal lawn wal rih. Singa muvamo empoma orusu nekara khalas urugo irubaru tukudde
1: okay
0: eh hari byo inotunuri anti wabanga kurayise ko musayi nakufwa ko anti ukora ki
1: urujo
0: yo okunya one guvao oguremedde mu ati nyate we kalafa kubanga asma bint abubakar radiyallahu anha yabuza nabi sallama ani saubu tusibuhu alhayd قال تحطه ثم تقرصه وتنضحه بالماء سينغامبا مونورغو يروانغي نروغينا كو مسايغو بيريودي انكورانت يامغا تحطو سينغاغو كاليدي كو فنا كانتو سوكو كولوكوتي كو توكو كواتا مودايريك سوكو كولوكوتيكو ثم تنضحه اورفانيما اوغوتيكيمو اونيكو رغويورو اتشاغيدي بالماء اوكونييو كاتيتي واتشي سيغاديو Mkangeze musikadi mwechi pati pati techina chikorachi. Teweka lafa. Teweka rubiti.
1: Teweka rubiti.
0: Na.
1: Ok. Mm-hmm. Teaza oyundo ye fikihi
0: kakumbo. Fikihi mkambo yo.
1: Tuwale tubide.
0: Tuwale tubide. Tuko mnyeo.
1: Atenga bibiba meira mwao. Bibiba meira mwao. Ate ulusi ngera ati angwa mbali.
0: Walu ishtawo chenso mesa wachita alfiquhu almuyasar. Somese wa imamu kasozi ema wanga ulilo akubiri neko social media kwe chini wawandika mu fiquhu muyasar sheka ira hamza kati wibibyo noja bila wamo misomo kumusomo
1: okay.
0: Ku YouTube chemanyi babiteka kati so haba ayagaro kusinga kawo nadali kwa tani fiquhu na tandika tandika bibiri mshitabecho
1: okay.
0: Na
1: tuyansa nyo tuyansa kati ono ye tarikh ramadan juma abanti waliye waluo baba saraka amazi ni batwala mita kati atine mabira omulirwana we yenga mukujju kujju amasikano naga nabira nga asobolugafuna
2: Demeter teri yiko.
0: Ya agaba.
2: Ya agaba. Ne aganti agetufunyisako uzu. Abuza anti uzu ya yetu uka.
0: Aitusokera dana. Okuba mazi. Nere chigambo al ismu ala al musamma. Okuba ndozo chuli anti okorachi. Okuba.
2: Okuba.
0: Ye muntu okuba anti ajjawo ekintu ekikuume mu mbeera y'obukwesi kibaita obubbi. Kyekintu ky'osanga kiri awantu kiri protected. Kati gwe n'okitwala nga weekwese. Kibaita obubbi. Nina ndoza kyawukana n'okuno okulonda. Kubanga alonze ajjawo ng'abantu bonna bamulaba. Naye abbye yeekwega. Kati ekiraga nti kyokola kyokola kibi. Nera bumito obo weba biso obo babu kwekeri emanjo zeyo kila nga tuchasome simbeyo ebutambara
2: mashekhe tamsuza
0: ewasega Muhammad kubanga nera galiranye ganye ne simba yonecha aroba chita simba baine nkola yawe yokuba amasanyalazi sima yawe wantu webutambara wachabba amasanyalazi nga baga bate direct ku waya zine mpamvu bateka yobo na nera teri kintu kibera haramu okujjako ebivaamu ibera bibi la tuhmadu uquba kati shebakolanga abawomeme bajjanga bayisa omubuka eyasooka ngobbala bayalinnyanga akagaali n'akayisaamu ngadduka omwana akaaba omwana akaaba omwana akaaba ngoma ya polisi ekolaki ogira babusikayo babusikayo babusikayo ahakaza kati ekikola ky'okubba amasanyalaze ekikola ky'okubba amazzi ekikola ky'okubba omusolo byonna biri haramu ekisookera ddala kwawukana ku mukulembeze ate Allah atugamba tumugondere wa atiu llaha wa atiu rasula wa uli lamri minkum mugondere Allah n'ombakawe n'omukulembeze kati kuba kwawukana ku mukulembeze ekyokubiri nti ebintu ebyo ze services ze tufuna singa abantu banabba amazzi ne babba amasanyalaze ne babba emisoro enguudo bagenda zizimbisaki abakuumi b'eddembe bagenda basasuzaki okuuma emirembe mu nsi kubanga ebyo bibajjako emiki
2: emisoro
0: ekyokubiri abawumeme egyemito gitambuza ne waya ezo bakozesa ssente oba nigituuka buli wamu okyagedde kati kitegeeza nti singa tunaakola omuze gw'okubba buli omu ono anabbe bubbi n'onabba bubbi kigenda kuba nti ebitundu ebimu tebigenda tuuka mu maki masanyalaze oba mazzi ekyokusatu ndi kya bulabe naddala omuntu abba amasanyalaze nti gajja mu voltage nga nnene agasobola okubba firiji ne gajja okubba wansi agasobola okubba tivi oli mu kwewala kusasula ssente entono naye n'oyo nona firiji ya 900 n'oyo nona oba ne gakubba omwana wo ng'ali mu kufumba oba ali mu kugolola kati so la darara wala dirara tetukizibwa kwekosa wadde okosa abaki
2: abalala
0: okosa abalala kati abasinga abakola ekikolwa ekyo sheikh beekwasa nti kituufu tusasula naye te services tezikola ki
2: tezituuka
0: tezitutuukako ekisookera ddala nabbi yagamba nti wala takhun man khanak addi l amana hadithi eri musula ne abi daud addi l amana ila man itamanaka wala takhun man khanaka tuukiriza obwesigwa eri oyo abukuteresezza beera mwesigwa gyali tokumpanyako kumpanyiza ekibi tetusasula nakiki
2: nakibi
0: ekyokubiri nti nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe bamubuuza ku abakulembeze abatakola services eri bantu baabwe nabbi yagamba nti addi llazi alaika wasalu llaha allazi lak gwenga omuntu gwenga gwe batwala tuukiriza ekikakatako ekikyo kyolina okufuna kisabaani
2: Allah
0: kisabe Allah
2: nenga kwotuukiriza
0: kati ne yemana haji ya ahli sunna kiwanga abantu balina okugisoma manhaji ya ahli sunna ekuuma abantu eprotecting abantu
2: gwoba olyaku lyazaamanyiza
0: manhaji ya ahli sunna teri mu kwekalakaasa eri bakulembeze tekikkirizibwa
2: okwekalakaasa
0: tekikkirizibwa Bwari uridio Saudi nga bekarakasa.
2: Mm-hmm.
0: Buchango bao.
2: Ah.
0: Wajite bekarakasa. Goroza bulichimu chidi 100%. Ah.
2: Tachidi na akamu.
0: Banga mandoa usumisa manhaji salafi.
2: Mm-hmm.
0: Manhaji salafi. Na biyabira ganti bigenda kubeda. Adefa wa kilize chigendi wacha fesi dunia.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Fesi ya goro ya fe. Nzeka sondika ni insara, ni insiba, ni ngende maka. Ngankula ibada. Nguwa mm-hmm. manjine visigade. Kufanga bunoburamu buwansi buwakasena.
2: Tuhera musiji.
0: Siji nulimu'min. Kumila liyamuchi.
2: Liyamukiriza.
0: Wajanna tulkafir. Wawoshe gede sheikh.
2: Mm-hmm.
0: Kadiso la takun man khanak. Toku mpanya kozeche.
2: Akumpanyiza.
0: Gotoba masanyarazi. Wababa gawani senyo kwe sasura. Wabango uli okunyigirizi wa sawa Allah.
2: Mm-hmm.
0: Wasaba baji wa nabiya Rasulallah sa'ir lana. Gala sa'ir. Gala al-as'ar. Sa'ir lana ya Rasulallah.
2: Mm-hmm.
0: Ya Rasulallah muwendo gwevi ndu gwe wanise.
2: Mm-hmm.
0: Teka we miwendo nga gwe waka wa Allah.
2: Mm-hmm.
0: Hugamenti obutunda. Uvana lero mubutunde sente wazi. Amazi mugatunde sente wazi. Wanga singa nabiya chukora chechandi wa dechi la giro mukachi.
2: Mkasera.
0: Mukatari te wali okay. Nomu ya andiko zechi.
2: Ndi mwakanyiza.
0: Chini yangu kila kumacha, aba tukulembia ni baba kuchiwaga anti. School fees, oba sumiru, chiba sumiru, chiba mituwala asatu.
2: Chiba chifuse.
0: Waluwa inzo sabaka kadi.
2: Haa.
0: Chiba chifuse.
2: Teka.
0: Haa. Kati ya Rasulallah, gala sa'ir. Hebi ntubia bei, sa'ir lana, teka we miwendo. Kala Allahu huwa almusa'ir. Katonda ya tege ke miwendo.
2: Ya chiri kanga chiri open.
0: Nabite ya gara kuyingi ila businesses za abantu.
2: Oh,
0: echo kubiri, embeda za fe, elia mateka ga Allah, gegari tele miwendo kwe yongira wabu kendele.
2: Mm.
0: Oseke dendo hoza.
2: Mm.
0: Nti, no. Obuje mubu wa fe. Katonda wasinzi ilako. Nasi we nkuba. Mm. Habari miyabandi limi bafunaka senti wawelela abana. Wavu ne uwe. Ne uwe ingira. Atika sebebio bulimi. Vita tanka nangu maane vila na webiti. Kari Allah huwa almusahir. Kati Allah ya kura praises. Usege duwaru webituka. Ngeuraba anti ziri zitegereka uruwe zistuka. Kati napeka mwemusabani.
2: Allah.
0: Musabi Allah praises azikendezi. Azikendezi. Kati soche chabantu bafere. Tuba kubiriza. Kuba masanyara zile. Tuba kubiriza. Kuba mazile. Tuba kubiriza. Kuba misoro. Nede chigambo kubba si marokuraga nti chokola chibi
2: haram
0: kwange chigambo kubba chitegeza kutwala chitaidiji
2: chicho wato chikukusa
0: ngato chikukusa osako manyete kali ya magendo
2: mhm
0: magendo omumanye
2: ngamanya magendo
0: magendo cheche
2: to cheche ndu okubera ngati chikirizibwa mu kitundu obaba kulenze bachiganye pe no chikukusa no chileta
0: ye magendo oyo goyo gedde ko party ku magendo. Magendo kwe kuhisa ebintu kuboda katosa sode musono.
2: Mm-hmm.
0: Nobi kukusa.
2: Mm-hmm.
0: Obaba wikiriza mugu wangu wata wikiriza.
2: Kwenole
0: ito. Wakasobi kukusa nga tobi isiza mwara ewa chita magendo.
2: Mm-hmm.
0: Obaye tekali ya magendo.
2: Mm-hmm.
0: Simanyo babari chusa. Kuku wama sasa.
2: Eh.
0: Nere wumoto kwa wayo ara ewa gubaba sadya kuboda hao. Kati wala atalqu bi aidikum ila tahluka.
2: Mm-hmm.
0: Temwe sura mukoraje
2: nokuzikirira
0: kati gwo chimanyi ndi magenda aliketeke lya amanyi elinza no twalo bulamu bo no sanga
2: basira
0: sanga basamu ku bode busi yao.
2: Mm-hmm.
0: Na dara abalema abalema ebasingo simagoli ngana tikagali ka woko kubateke obusawo bwa sukari. Toche gendeleza ya otole la kwa kusi ya kuboda.
2: Pita yu nima desi chete gireza hanga.
0: Kati wali uwe mirimu nga fawa kiza tuino jireka.
2: Ndele jirimu okuzikiriza
0: wala mungu. Naam, kati poaching. Poaching umanye shekha.
2: Yuni okuyiga nga.
0: Poaching okuyiga. Okuli irigani.
2: Yungi na mungundi mpaka uyu.
0: Amasanga ge. Mwanyibili vya bei. Amasanga ga elephant si.
2: Agenjovu.
0: Teri babikoramo kujja kuba gagawala mo speed.
2: Mm.
0: Neyo manye ngabakute sheikh.
2: Awo bakubira.
0: Allah.
2: Tebakulinza
0: bitwakana mu koti. Allah akbar wa ilaha illa. No sanga basahaba ngagwe muri mugo bakora.
2: Mm.
0: Wala tulqu bi aidikum
2: ila tahaluka.
0: ila tahaluka obusamu bwagano omuntu okwesula mu kuzikirira katugwa omulimu genda kuzikirira chofu osoro gagga wala mu myezi esatu omwezi ogwokuna noyavuwala ate baba kuyambi babitwala byonna ne bakusiba n'emyaka nga ataano oba ne bakuba amasasi nga tewanakutuusa na muki kati lwaki okola emirimu bwe gityo ngaate Allah yatukiza tukole emirimu nga mingi kuno ogugaano gw'ebyennyanja kola guno oba osegedde
2: SH Family Hardware basango wanu wakisobo tuke wakisokwata kukube ligenda ku headquarters za district opposite masjidi nuru awe nyine ebizimbe swa beira isi atenga bebirungi nyo bisangibwa ekirungi ni hajaru na serunjoji abererawo dalagendo bifune bya plumbing webiri mubonji atenno mukwano bwo twala cement munji bamukutwalia ku site emsmali tank emitayimba sengenga amatala emfali soba isaze nyebbe yabasubuzi kulika magoba manji atemwa ba hotels naba masomero gwego omusagomu ino koze saka mujifune ate kirungi nti bakukiriza okugula unabo account otekeko sente mpolampola paka lono tukiriza ekiroto kyo esimu eri 0785 84 54 0745 5 4 3 4 3 4 0 00 34 4 54 4 ate mukwano obanga oyagadde okudda mu programu eno obanga ogisanze mukwano makati oba jisubidwa tojulide mchaliro omukutu gwaffe ogwa YouTube Palo FM Islamic Channel byonna jebiri mu bujjuvu norwecho nobwa nezo ziwaba wasubidwa genda yo chaleyo ojja kubisanga chobokola subscribe like and share Palo FM Islamic Channel YouTube ngatenga akezimbira tikaba kato mukaro enterprise Uganda Limited ye ansa ku muntu yetaga okuzimba nebizimbi sube birunje nyenyenyo atenga mambi ebeyi ya kutegeragana ekirungi ndi haji abasi muti abazonna azikulia buli China class ebya masanyalaze ply towers nanji abiji kama bati tanka mipali so mesumali mitai mmenye chindekechi basangi wano old Kampala Rashid Khamis Road nebisigawa bali next to Sheryl Masaka one wampe ugayaza road jebali okumanya bisingawo esimu eri 0701 kumi na mukaga chinana asatu mutano ba 0705 1515 Zula Power Holdings Limited mukwano nogwe yakowa stress za bapangisa banango kubanja omupangisa maha mukulu abamba manyino kuba ba landlord nno bano bazo kujuna bazula Power Holdings Limited gwenno landlord bakuwa sendezo ne babanja omupangisa kuba bakina mu obukugu atenga besigwa mpola mu bulungi lolecho kwa kwase obamaduka mayumba ga bapangisa otojja kujulirira Basangu wali ya makindye ku Golden Plaza okuyana paka last kuba kusimu ya mukuru Haji Faruku omanye bisingawo eri 0745 4 63 8 5 oba mukadde ofe Sheikh Elimia eri 0705 1 63 8 9
3: ngati yona bosa Sheikh tata wanga atunda sigala ate tukola naye mu duka tula kila mulwa kitia
0: na tata watu nda sigara ekisokera ddala ekintu kyonna kyonna nga kiri haram tekikirizibwa kitunda oba mwenge oba sigara oba njaga oba mayirungi tokirizibwa kukitunda oba okitegedde kati tata we kyakola eyo nsobi okutunda sigara ekyokubiri okubeera nti tata watu nda sigara okola naye mu dduuka alamulu atya afuna omusango singa naye atunda sigara wa tatawe naye ate asobola okubira mu dduuka nga ye tatunda sigara ekituuka ku sigara bakasitumba bagamba tewali ngaatunda bintu biri ki ebiri halali sukaali biki naye bwekituuka ku sigara bagamba tewali okitegedde Ibrahimu alaihi salaamu tata yamuwanga amasanamu agenda agakolesi
3: agatundi
0: yagawalulanga buwaluzi ani agula bino ebitalina mugaso paka tata we yarango mwana yuno nakatali naga mujjako kana we kitawo anakula bangauliya ababuza Kalex kameka tewali oseke de chinzo inzo kufuka na dawa jeri kitawo naga nayo mwana rwa kitatunda sigara ngo munyo ati ali haram na
3: Aha, tuyazege, gamba antiono asaba Sheikh mutangaze mukunaku enziru gavu. Yazibulideko musomo ogumu atenga buli musomesa ya uliya mugamba naku njeru zoka. Enziru gavu zoze enziru wa.
0: Echitofu cho, nga wachibuza na igwe gusoso ziulina. Enaku enziru gavu. Nena neunya Sheikh ya jisomeseza. Kuwanga ezimanyi kidu. Nakunjeru ayamu albiyad nakolo 13, 14, 15 buli mwezi ziti wanjeru olokuba nti omwezi guba gujjudde guba gwaka ngosowa nolaba empiso wansi kati ame nakwenzuru gavu sizimanyi
3: na okay nziru gavu tuzimanyi yoza ya musomesa tuyambe nafe atuweleze kenu tusobole kubiranga abantu ji tu wasomesa ntakweze nziru gwapo kati abu gandi sheikh ne mchala musa ne aga mchala musa ganda fumbirwa nga siri musilamu fumbirirwa oluva nyuma ne na silamu kana yagala nye dini ne mama ye na agano kusilamuka kati ndoza bambi amujeja kwa mwaka mulamba ngatafunye ko kumwana tafuna nga ko kubuto amuza nkoze ntia Zamambi na chichi mwa uti inga wa mkanti ulabie. Kusira mwogo kwa kule meso. Kuto. Hauza.
0: Echso kila dana. Orusi Allah tukete agize saba antu alawa wabakili za dana. Kwa chende. Ahasiba naso ayyuta rako ayyakulu amanna wa humla iftanun. Haba antu waru uzabana gamba ugambi tusira musenga Allah tabageze seza. Kati bisele singo mtu ya kasilamuka ina challenges nyingi na yurusi katonda azimule etira kuraba wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin Allah agara kumanya mukiriza munamadara oba umunanfusi nga ingi demu busiamu wabuchi wabige ndelerwa ni Allah maranate kawabuchi wafurumira Nabi sallallahu alayhi wa sallama wayari ya kagende Madina habasajja Aba Yahudi, bayo bagamba nti teri mchala agenda kuzara. Kemuze wano. Nyabanga nti embuto bazisibye. Na ye, amuswabi ya soko kuzari wa Abdullah ibn Zubairi. Nga muzara Asma binti Abi Bakr. Nabi ya sanyuka nyoro kuzari wa kumwano ye. Kubanga kwari kulimbisa kigambo cha Aba Yahudi. Kadi sotu saba Allah mchalo ya muo mwana alimbise ndoza ya mama wajari. Naam. Wa mina nasi ma ya abudullaha ala haruf. Fa in asabahu khairu nitmaanna bihi wa in asabatuhu fidnatu ninkalaba ala wajihi khasara dunya wal akhira. Thalika huwa lkusaranu lmubin. Aye yoyaka kuwa sahaba. Habasi la mukanga. Ngabagi zisobu silamu. Nga babe la muku nje goyego. Goyafuna ngebiru nji. Ngasilamuse. Nagagawala na azara abana. Ngatebe nkira mubu silamu. Goyafuna yanga ye mitawana. Ngabukulachi.
3: Ngabufa.
0: Nga menu dini ya visirani. Khasira dunya wal akhira. Naba ngafiri duwe nsine akhira. Thadika huwa lkhusaranu almubini. Huku ateyo yelose ya amanyi. Kadiso agume. Amanyeti Allah ya agave zadi. Niwe ya tandi wa demusilamu mbanji ya watari wa silamu nga tebakulachi. Tebaina zadli. Hawisengene. Likuli ajalin kitab. Yamuhu Allahu ma yashau wa yuthbit. Wa indahu umu lkitab. Budishinducho nache inaka sera. Hawisengene. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kasera wanawa katusi za jafu nurubuta azari. Wabaya muandika mubagumba batagenda kuzara ne wana akuratia. Ni wana atambula na agenda wa. Tewage na chusa na vana ye.
3: Okay.
0: Oweza gende. Karecho kubili muranga guange sheikh ya wachara. Ndara wagezi sedwa na obuta zara vana. Yusele visi inga baguwa nyumu nsobi ya shiriki. Kwanga mchara no mwana toba ura. Kwanga mwana chakuruwa nyisa cha mchara.
3: Yes.
0: Mchara uliwa vila makanga taina mwana. Arabanga aliku.
3: Kubonkenge
0: sawa yonna
3: ufumba ye mwani laba
0: bi aha ufumba ye che ala yadalange byobugaga byomusajjono mongaroze tebikola che
3: tebiri
0: ko kuba mchala tugane kulevunga yava ya maka ne olwo kuba nti aina abana na kuma una akileimi nge byobugagga nenga passport yoba password yakoyesa bachi
3: bana
0: umsajjo muina muna bachi
3: nalwa
0: abana kati bakazi batu balwana nnyo balanga banyweza maka gawe na bachi nabana date wote kane pressure ya abalamu bikasira yajja kulia kujuza toyi akakaza akata zaarako alinaba ne pressure bini kachomba maliriza bagenze kubasawa bachi
3: abaganda
0: banonya abana nechoke ya daranze chemba gamba esoka Allah ya gabo mwana echo kubirisika mugo okubira munsi gatoyina mwana kubanga Allah ti yatutu mabana muyibuze bagenda obuzo omuntu muntana mulimo muwendo gwabana
3: tamuli
0: muyibuze bagenda okubuza yomul qiyama mulimo gwabana ndi wasala abana bameka echo kubiri waliwo omuntu gwebali bazise no mwana we nti tubateke muntana yemu لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره مزيبو نامونيغي نانغاي تو اباتوندو موندو واكوراچي
3: واسو
0: كاتيسو كاتوندا تياتو توما بانا ني الله بابا كو ودي الحمد لله اچوكو بيديا باچارا بيبيتيبوا بتوكا ككاساكو بولونغوف بافا مونسي مونو غاتي باينا بانا ناتي باسيغارا بابيتيبوا توبوغيراكو عائشه رضي الله عنها هازالا موانچي
3: تالين
0: نبي موسى موالا موتو Abiyagendo kufanga Aisha ili miaka 18. Nabi sallallahu alaihi wasallam yali musajja tetujaga nabi yali mugomba. Already aina ya abana. Aisha tetujaga nti yali mugomba yali mwala muto. Echo kwenye yandi badde mugomba yali wansi wa nabi nga wawanike mikono.
3: Allah amumua.
0: Oshegide. Nilo achi Allah ti amua mwana. Echo tetusa manya ansa yacho kujonga Allah ya kitugambi. Kati kullu shay'in bi hikmatihi albaligha. Buli kintu kyonna kikola na magezi ga wago. Gusigana ngo musaba wabata muko wadde funagwa adopting kwa akikirizwa mu busamba kwa adopting omwana no mufura mwana uno murabirira
3: okay
0: tikirizwa oba nabira bamurekwa okuremirimo emirungi masoga Allah musinkane nga kusimi neturoza kuchokuva mu busiramu obogena musabo kujaho ogena funa yo bizibo abakazi bagena masabo sheikh ne bafuna silimu Kwanga baba sawa baganda bakoze saba kaza abenja uno. Mwa bango funide yo silimo. Oruso funide yo rubuto. Atena rubuto mwana goza dali kempewo. Kwanga arukuwa de nampewo oba sempewo. Kadino malili zango bulamu obukozeje. Obononye. Kadiso wastaino bi sabri wa sala. Mayambi so bugume nkiriza ne sala. Teri muntu ayawukana na mukeko ogwo kujja kwa Allah mwana ko. Gume nkiriza saba Allah. Gumi kiliza sabani. Saba Allah. Zakaria wawaya tuka miaka angache enda. Namuwa. Ibrahimu kuzara Ismaila. Na hiyo yaliwa kuze sebo. Kachatoro ngwe. Ochari na miaka asatu ana. Miaka abili. Sigara ngo saba Allah.
3: Okay.
0: Na.
3: Tuyansanyo, tuyansegu.
4: House of Zakia. Andi waku fi Uganda. Waku jukizo kutola zakamu maliyo. Kutukirize mpaji yobusinamu. Okusubula okiyamba. Kuyamba beta vunabali mubujini. Kwa olimu subuzi mkozi wa msala. Mulimi olina chitaksi role. Byonna jangu bebuze kwa jakubu. Lirangiri chijo wa mzaka. Osubula ndo mkwano kusosuli elimu. Tropical Bank, Euro Bank, DTP, Bine Pride, Micro Finance. Kumanye bisinga oku bakusimu. Eri 0 7 5 0 7 5 0 7 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 Kampala Primary School. Mukwano nno abubalirwana wafe wanu bwojja mbakuyitira nobakuyitira n'osobola okubeera nga ate oganyurwa nabo. Kale mukwano fuuka munnamawulire addako ne Pearl FM. Omulimu nno guno ogwamawulire gunyuma nnyo. Ngolinamu obukugu era mugasaka mugasengeja mugasunsula kosa nempereza yago obutakosa muntu yenna atenga ojeyo kinyusi kyamawulire kyenyini nekito necho kale jukira nti kumulembe guno ogwa digital buli omu kumpi yafuuse munnamawulire ebireetedde nno abantu ebizibu bangi babifunye ng'obuzibu basibiddwa abala bejjusiza n'oluusi n'okubaweesa engassi tokikkiriza ekyo fuuka munnamawulire addako nga otendekebwa abakugu mu kunoonyereza mu ggasa kamawulire ogasoma ogaweereza ku mpewo n'okukuba obulango jangu wewandiise kati wano ku reception ya Paalo FM oba osobola okuba ku simu omanye ebisingawo eri 07 01 45 82 19 oba 0200 92 6 10 atenga Innovation Junior School abazadde benalia kirya kyali wajjala namugongo n'ebitundu ebiranyewo bannange bakujukiza essomero lyammwe erya Innovation Junior School namugongo somero lya D ne boarding ndipo ku nasali paka ku P6 basomesa secular wamu ne theology ate ng'omwana bamutendeka nafuka owomugaso ennyo naitya ne grades ennungi oluzungu balukwa wamu Waarabu baluteekako nnyo essira n'omwana watu kwogatta n'okukwasa Qur'ani ku mwoyo ekigambo ekikulu ennyo ate nga n'ebitono ebyabaana tebabyerabidde nabyo babisitula kale balina basomesa abatendeke balina bashiyuhu abakugu kale wewandiise kati osobole okuganyulwa okuwandiisa abayizi kukyagenda maaso gendayo ku ssomero wali eri ekyali wajjala namugongo okumanya ebisinga osobole okuba ku ssimu eri 0707 82 05 58 kanjiddemu eri 0707 82 05 58
3: ono ye katokasimu abuuza nti Mariamu azaala Isa abuuza nti yazaala omwana omuyeka era oluvannyuma teyafumbirwako
0: na ekisookera ddala teriyo obujulizi bwonna bulaga mwana mulala wa Mariamu oba kitegedde Qur'ani yogera ku Isa yeka yeka neraffe tukomaawo Allah ku kyeyatugamba kubanga tetwaliwo tukkiriza ebyo byawandiikibwa
3: ekibuuzo kya kasimu ono kati ekyokubiraga nti omuzikiti nga tegutudde mu kibula kati guno gutuse obatu gubasaliramu abuuza kati esola zaabwe zo zibalibwa zitya
0: tekisoboka teriyo omuzikiti gwe bazimbaga tegutudde mu kibula oyo kasimu yatatunudde mu kibula kubanga mulimu abasiraamu abalina olugezigezi nga se bobaga nti kibula emizikiti gya Uganda gitunudde wakyamu nera bo basanga bakyuka yo yali awo basiraamu atulowooza nkulimu kyoba agambye kasimu yennyini yatatunudde mu kibula ne banna balina endowooza eyo waliwo omuzikiti guli eyo ku kyalo bayitayo Nyamunuka kiri Mbarale isingiro Nyamunuka waliwo abakambwe baawo bo balaba nti kino gyetutunula eno si watuufu ekibula twakikyusaamuko kale abantu ekisookera ddala bakimanye nti amasala g'okutunula mu kibula galina ebigambo bibiri ekisookera ddala waliwo kye bayita jihatul kaaba wa ainul kaaba obwennyini bwa kaaba ne saidi ya kaaba abamanyi bagamba omuntu asemberedde ali mu makka asemberedde kaaba takkirizibwa kusala okujja nga atudde mu bwennyini bwa kaaba kubanga asobola ojja akisesinga nefa bali ewala waayo tutunula saidi naye tuba tetuteebye muyo kubanga tetusobola nera giteebamu ffenna okitegedde ekyokulabirako webanga yeno kaaba abamanyi kye baleeta singa yeno kaaba eri wano netusimba layini ng'ekoma eno okitegedde layini empanvu kangeze eva wano mpaka Mbarara layini emu yaswala ffenna tuba tetunudde mu Qur'an eno bana bali wano baba bagitunuddemu okitegedde kati wekibanga ne mu mbeera zaabuyo tekisoboka lwaki ondaazama nnyo kuba nti nnoonyeza ddala okitegedde kati sofa abali ewala tutunula jihatul kaaba fa ainama tuwallu fathamma oba allah agamba atya فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام شطر المسجد بمعنى جهة الكعبة متنوزي بيني بيامي سيدي يريكو كعبة kadu muziki niyo guba guwa chama mu katono se nchama evila dera mukibla nchama jesi katono musimbe mwela ini musale nesi wakati ya wakasi mneba ne bobe yesu likada kadi walu ni abasajja bemanya wa muziki uwe wakatwe nuru
2: wanu wala upu mchubu
0: naam tutunula wetu ti boba tunulenu nile wabasara sara yao boba ganti chinechibu la chifu Nete liba zima mzikiti wane Uganda kuja wakuteka mkibla.
2: Yeah.
0: Karibu waina ili muzaba seka babo, waba seka babo wabani abo. Mbua gamba nida ino wafu. Nila gamba sara gacha haka kumu Uganda mabe gaka orai kawela bide mangu.
2: Ndo sasa chitibu.
0: Naam gacha haka koko. Na hecha ambara nechizikila.
2: Ok.
0: Naam.
2: Tuyanza ndo zaka na katumujewo katumujewo. Anakusa ntiji kira mwachitia okusuza kwa Qur'ani inataiba no. Sekumanga Qur'ani zo genoguli abantu bantu kwa nabasinga basuza kwa
0: no.
2: Nebeba kati wafuruta
0: yase chita mwa kubanga Qur'ani Allah kati wa idha kure al-Qur'anu fastami ulahu Qur'ani wabesu miwa mjikoleji
2: juhuliliza
0: chitegeza nti ujite kako ngatiria juhuliliza kupa kujiza njirako na ye mwini mwa abantu betu soro kujamu mumbere yonti mulimo omuntu nga teyeba ko kujonga ajuliriza nga oyeba kanga teri ko arugotana na arugumuka katuyetu mugamba ajitekeko naye wali abajitekako nga ali mukaza nyoka abufumbo ebuza maroboza hadha istihza bil qur'an huko kuba kuzanyira muke
2: Qur'an
0: wakiliteka kama uliye gabaruna bagali coding nga otoka mukaza nyogotekako Neto lega kukulani, ya teka kusudai sinamu tumbula. Haja tinata niko kubenduru nga tekulani yesomeo. Kati yoko kuba ihana tu likalami la. Kukakanya vigambo biani?
2: Ya Allah.
0: Ya Allah. Naam.
2: Ok. Tuyanzi nebili nganga katingorusi. Nitubile mkuzika uwa wa. Tupachavu kaniri nga kukulani yege enda bugenzi mmasu.
0: Naam.
2: Nuzi chuchifu.
0: Chile nga wana wazi tunda wako street.
2: Hey.
0: Awo nati bebako ranso bishek.
2: Okay.
0: Eno baboda ba ugana bano ba taxi bano ba bigali yonaliko katadde ko Qur'an.
2: Okay.
0: Qur'an te bajitembe ya Sheikh. Te tutembe ya ntembe.
2: Ngegende
0: ogendo ogendo jitembe. To jitembe ya. Ojika kanya. No byagano jingiza Qur'an ni mushaf ogingi agondo nago mukatale.
2: Eh.
0: Horo bikorewa mukatale. Oshagende. Katiso Qur'ani chitabu cha chitibwa, chitabu cha vigambo vya Allah biwa wechichi.
2: Chitibwa.
0: Chitibwa. Yagaro kujigurama njiji agena. Kutu jitika kukuwa, jitadi kumaragwe na chivu bao, harimu kuwa ganyiza bando. Awocha gendi. Na.
2: Ok. Anagama ndi, wababi ndi wa sabaja ni baba yingirida, ni baja ni baba mkwata, kana angafunye ukuto. Abuza ati, uluto lukwendu jamu chiramuruwa chitia. Wakati simanyina
0: tarujamu tarujamu kubanga isokela dalanti o ngeli ja rufunyemu tetugama anti arufunyemu haram akakidwa ne bamwe enda kwa bamwenzeko ekyo kubiri omwana ono gwalina mu lubuto yetabirimo ekyo kusatu tamanye balinzo banga lijiri okali aina osegede katiso tarujamu aluleke kubanga ni wabaru funye mubwenzi wenyini ila wa mwana we
2: okay
0: chekende ni uwa mubwenzi
2: ila wa mchala
0: wa mwana katogo mugugu gwe habili ni wa mugugu gwe
2: okay
0: chekende na
2: okay ndoza bambi abadati ya mwenye katinga fendipo na kupoza diwayo umwana ya aningo yogira linyalimu ayetirachi umwana wawa mchitekide katitoche zezozo
0: chetofu na ye asorofu na ye amanyagamu tuma
2: okay na ye di omchalo nuna kilizibo kubanga jamoru butu
0: na omchalo kilizibo kujamoru butu singa abasawo bara gantisi weruku larugena mukosa Wachagi ndikati, tukuma, tuina al-asulu wal-faru'a. Tuina ichikoro, nechi, ne n'amatabi singa kijja nga byonna bigenda zikira kije tutaasa enduli ne tuleke ne tukola ki
3: amatabi
0: na tugaleka okegedde to savinga mama ngati tuna savinga mwana okegedde ndoza ne mubusa obwekiryo naamu kwa kati mama ye asulu hawa solo zara abalala ata inayo na abalala bya zale daba mwetaga katu saving uno
3: mama
0: kati singa basawo bala ganti omwana uno wanakula munabane ngeje agenzemu akija mukosa arujjamu naye atecho aina dujjamu gateruna weza miezi ina gateruna fuka muntu kwanga mu Islamu omuntu afuka muntu ku miezi ina miezi ina ku 10 chikumi abiri nga nabiyo ya gamba nga isi nga luwezeze nako mweze ina abata chakirizu wa ina gumikiza Allah chabalese wakua nti nako zinebila zesawo ya kula akula nanti baso romu jamu ni wamu teka mu mwabazi itabatia no incubators kadiso takirizu wakujamu rubuto kasoma na asuka HMS. Neyo jibira wansi nga waruwe mbira ya abusawu nga chitu waruburamu wakilizu wadu jamu. Na.
3: Teanza ni mtu yanzi.
0: Na.
4: Ebi mfu na mkwano bigotanyi, ebi zubiku zimbia kaka yumba, jangu efu ni ebi tabo okuli, ebi sumulizo, ebi gula uo, ebi mfu na ebi fo nebi sera, omwano okuliwe edua. Mbonero, wengko merero, nedua kumi, ngoli mubuzivu, pia wandiki wa shiraimu, Bukenya, kunusu, enkumi bilizo ka, ezafe za Uganda. Norecho, jangu anu conception ya Pearl, of Africa Radio solo kubiranga obifuna Prestige Majani Sehaji wa mulembe wa msiga kumigati alimu ebirisa tomoni genda mu supermarket kulio kumbi obeduka eri kulio kumbi omfuna abasubuzi mugende mu chapa Geno Enterprises wali mu chikubo opposite ne Musa kedia wenyine Haji Rashid Senyonga saba abelira oddala abakola emigati keke mweyambise akekereza kinene nyate nga amagoba ofuna manji abagenda mikolo Prestige Majani ogenda kuanjula Prestige Majani banange muweko kubana abatomu bateremu mu boji kubanga mulimu ebirungo ebiyamba omwana okula obulungi nga n'obwonga bwe ebukula Prestige Margarine genda musomaketi kulio kumpi obeduka eri kulio kumpi omufune olukiiko olutesitesi lw'omukolo ogw'okujjukira obuweereza bw'omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo byeyakola okulaakulanya obusiraamu mu Uganda luyita abaddu ba Allah n'abazaana ba Allah okujja ku mukolo ogulibeerawo ku Sande ng'ennaku z'omwezi 28 June 2026 muzikiti rutike eri ekibuli okutandika essaawa 3 ez'okumakya mwenna muyitiddwa mukeere ennaku z'omwezi 28 temwerabira tujjukira obuweereza bwa jjajjaffe mulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo byeyakolera obusiraamu kale mwenna tubayita olukiiko lubagambye nti muntuke mbudde twebaza nnyo bakadde baffe abeewaayo ne bagamba nti katuteekeko mu ssente mu programu eno buuza Imam tusaba Mukama Katonda kampuni zaabwe ziberenga aziteekamu baraka n'olwekyo buli lw'ogenda wonna wonna n'ogula semiti ku SH Family Hardware wali eri ewakiso oba olina ttafaali ddene nnyo lyoba oyongedde mu programu eno buuza Imam n'olwekyo agendayo byonna byekyetaagisa okuzimbwa weekiri ebya pulamig ebiri mu bujjuvu oba otwala sementi mungi wamukutwalira ku saiti tanka misumaali sengenge byonnawe ebiri mifaiso basaze nnyo ebbeeyi n'olwekyo abasuubuzi kuliko amagoba mangi ab'amasomero aba hotels omukisa gugwo weguli ate nga bakukkiriza okugulawo nabo akawunti otekeko sente mpolampola paka luno otukkiriza ekirooto kyoka nkwongera essimu ya SH Family Hardware weerenga naawe oganyulwa eri 0789 5 4 5 4 0 7 4 3 4 3 4 5 4 Abdulhamid Kizito Musenza na Gemanya Gange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: Ubusiramu deni yetaga kutegerebwa ukugikinenya wamu nokugikubirira gobuze Imam kati tegere deni yo wiyongere kugitegera tegere byota sobora kumanya ibyo biwadikire mu bucyamu wamu nokufunena mu rwa mu program Busa Imam buli lunako okuva ku saa 11 kitundu ezakawungeezi paka ku ssaawemu ez'olweggulo okukuse ne ku Sunday saa 12 paka ku ssaawemu ez'olweggulo program Busa Imam ekuleteddwa aba SH Family Hardware abasinga mu Wakiso ku kubirikende ku headquarters district opposite ne Masjid Nur abakutuse ku buli kalonda enakozesebwa mu kuzimba ate ku bei layisi
6: Hotel Africana ye hotel yokka ey'omulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati tulina ebikozesebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wonooteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina tutuuza enkuŋŋaane za kuno n'ez'ensi yonna ebisenge omuteekebwa embaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobics steam bath ne massage para business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 Wampeo Avenue kusimu noti nya emunya sambu musambu nsambu mutano noti noti mwenatumaniliza Hotel Africana ye hotel yaba na Uganda.
7: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNBS nga gano galudde nga gapakingwa mbicupa ebinene biite Jumbo Bottles nga ganywebwa mu makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basangibwa ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 6 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited eranga bano bebakula ne Halal Juice ngali mbike ebyenjawulonga mango apple nebike ebirala bingi.
8: Wakati nga radio yenganze 17 akatonyeze mwenda Pearl of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
5: Pearl FM ku 15
8: nga tukuweereza dawe yesigika okunoonyereza okumalayo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Pearl FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutuumiddwa Pearl FM Schools Crani Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosobola okuwulira essomero lyo alibinkana n'amasomero amalala mu kusoma ekitabo kya Allah abayizi ab'amaloboozi amaseneekerevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa Pearl FM Schools Crani Competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagira essomero lyo ate nga bw'owulira ku maloboozi amaseneekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umra Services Limited.
5: Okufedde nedda amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe nga mpulirisa ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kye mwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeemu nate okuyomba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku noti 7 45 19 19 fuuka munnamawulire ddako ne Pearl FM.
9: Muzeyi nkutwaleko?
10: Jendaga manyiyo, simanyi jendaga.
11: Kiki muzeyi mutawaana ki?
10: Mwana wange, ngenda ku Nibra.
11: Ogamba Nibras Islamic, kyenka nero otuuse.
12: Nibras Islamic Secondary School, lyo ssomero ly'obusiraamu erisangibwa Gaya za Manyangwa. Era nga lisomesa abawala n'abalenzi ku musingi ogw'obusiraamu. Era nga balina O ne A level. Nga basomesa arts ne sciences. Era nga basomesa n'ebyemikono. Kubanga ensomesa yaabwe eri ku mutindo gwa nsi yonna. Era nga buli Sunday wabeerawo special classes ez'okusomesa abaana
9: edini yabwe bakubire ku simu 0782 16 63 0703 7364 katino nawe leta umwana uba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Imanyangwa.
13: Jaja!
14: Wengi?
13: Nazu dedua lilelio mlebe bagendo kebe ya tuge wakuja mkweji.
14: Waa, zinakuwe bintu vyo kutu wala mwaluariu. Nibafu mitaga iso.
13: Jaja bino sibi ya apiso.
14: Hey!
13: Oyi ingire chuma neba kebe la kufaku mtuwe paka kubigere.
14: Vwa, chisoboka.
13: Chisoboka.
14: Habeba juwa.
13: Beba Jedwin Health Service Center na mungona. Kankuwe namba ze simu. 07707-8-1174.
14: Hey,
13: hey. Dada ni ayo telonji kuwe.
14: Kwa shumaje, kujedwin.
13: 0754 666 327.
14: I'm moving. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

0: 107.9
1: bajiita Pale FM 10 mu musava kamuza mwenda ekkula eri omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire eddala gye musinziro ogenda maaso n'okuba nti muwuliriza radio eno mukkirize mbalamuse n'ekiramuse ekisinga byonna nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nze muzukulu wa jajja Budda, muzukulu wa Kasira, muzukulu wa Kanana, Kayongo, Hakim, mwana nzalwa ya Bukoma Nsimbi, nze ndiye mabega we mizindaro. Binji bigena maaso mugwanga, ebyetu lino okutunuulira, naye tujja kubasaasirako mwenna naddala abafunye obuzibu olunaku olwaleero, abafiiriddwa abantu bamwe bitalo nnyo ddala. Tubagumya twava eri Mukama Katonda era gye tulina ogenda maaso n'okubanga tudda bingi ebibadde mu ggwanga naku olwaleero naye nga situnnatuuka awo abakosefukosefu mwena tugenda maaso n'okubanga tubasaasira ng'ebimbe bibabala embiriizi obulamu mutuba bw'otaguwembera gukala kale nno temugwa mu maanyi obulwadde obusinga bulina eddagala mungu abatanna kutuusa butuusa kutuufu naye nga eddagala gyeriri ate nensaba n'abagenda masono kubanga mujjanjaba endwadde gy'otasobole girifaalinge oba gisindike owoyo anagisobola okusinga lw'onaabeera n'omulwadde n'omala okulya ensimbi nezigenda masono kubanga ziggwawo ate n'olyokoka mutima nti weeyongereyo obulwadde bwo tetujja genda masono kubanga tubusobola bannaffe bangi abagenda maaso n'okubanga bakaaba mu mbeera efaananako bw'etyo ne tusaba abasawo mube ba kisa endwadde gy'otasobole leka kutwala budde ng'ate ogenda maaso n'okubanga oli ensimbi z'omulwadde kino we kijjidde waliwo sitoole gye nabadde ngenda maaso n'okubanga ngoberera waliwo omwana yatwaliddwa mu ddwaliro ebugambo ekyenda kyadde kyesibye gye baamututte dokita n'agenda maaso n'okuba nti akola okujjanjaba n'atwala wiiki namba n'ekintu omwana olubuto ne luzimba n'alyoka abagamba nti aa eddagala lino limbadde mu wate lijja kukola mwana mumwongereyo n'asaba miliyoni 9 ate n'abagamba obutamugjawo paka nga bamaze okukola ki okusasula ensimbi ezo bannange y'ensonga lwaki njagadde okonako ku nsonga eyo abalwadde abasawo mwekube mu kifuba ky'ova olaba buli muntu yandibadde asoma koosi gyawulire muli ku mutima bazadde muleke kaka mwana nti genda osome kino oyinza okuba nti abakola ebyo beebo abasindiikirizibwa okuyingira mu kintu kye batayagala maze okwegatwako muzzukulu wa Kyamukadiya Namutebi Sumaiya yatuuse dda enkoko yajukute mumwa kansoke muba wababuzeeko mukakase nti mwali mu nyumba Sumaiya yabuuza ku bantu
2: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
1: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu
2: mbaramusizaako mwenna gye musinziira okubanga mutuwuliriza erinnya ndi muzukulu wa Gabunga kanso Namutebi Sumaiya nange ngatta eddoboozi lyange eri abo abatuweereza naddala mu kkowe ery'obujjanjabi nkubiriza n'abajjanjabi wamu n'abalwadde nti singa omusawo abeera alagajjalidde obulamu bwo mu mbeera emu oba endala osobola okuddukira mu mbuga z'amateeka abasawo singa abaakubeera akutaddeko ebisaanyizo oba esente nga mpitirivu nnyo nga zisusse nga zikuyinze nga zisobola otteeka obulamu bwo mu matigga era osobola okuddukira mu mbuga z'amateeka na lwankubadde kiyinza okuba nga kiringa ekitwala obudde ezisaawa ezo zemumala nga mwesika ku bisale omuntu ayinza okukola ki okubitondamu akaba akimu nkusaba era nkwegayirira ng'oyambadde essaati yeeyo eyakakufu ntaasa butaasa omberere wa kisa ompe omukisa injige ate mpeereza abantu
1: ate nkoze eki
2: tukkaanye nti yegenda kuweereza bantu abantu bangubidde esimu ne baŋŋamba ekyejo n'omuzannyo gwe tuteeka mu buweereza bususse
1: nze nakivuddeko dda
2: kaakati
1: wado gamba
2: mubuli dawa mmaku mpewo zize kuweleza
1: tumalizu wado gamba nti obudde bwe bamalanga bakyetoloola
2: nga bakyetoloola omusawo ataddewo embeera abanja ssente ate bano nabo nga bazitowereddwa omuntu asobola okukola ki okufa mu mbeera bwetyo singa omuntu aba akufuddeko olw'embeera omusawo gy'ataddewo ngaefuuse kigoye bwezinge osobola okugenda n'oloopa omusango cause of death nti okufa kw'omuntu wange kitufu yandifudde ng'abasiraamu tukkiriza nti teri muntu agenda kusukka mu bbanga lye naye olw'okuba gwe ate wakyanguyiriza nnyo twandidduseeko emulago naye watukwatidde mu kiriniki okitegedde n'osala ku bulamu bwaki bw'omuntu eno kuba mulimu abasawo olw'obusungu nti muganya omumu wa ssente akuba omulwadde eddagala eriyitamu mpuliddeko abantu naddala ababeera ku bizinga eddagala gye liri ettono ate ng'abasinga balina obulwadde bwa mukenenya okunoonyereza kulaga nti obulwadde obwo buli nnyo bungi mu baki mu bantu abali ku bizinga abasawo bano bakuba abalwadde empisa eziri expired abawangaalira ekalangala munnaabwe Annette Lunkuse yafa lwakubwa mpiso bwetyo okitegeera so nange neegatta ngatta eddoboozi lyange ku liryo banange abajjanjaba abantu mube bakisa eri abantu tugenda okujja gye muli nga ku kyobulamu mu abasembayo
1: okay tweyanziza nnyo tweyanze ge kanso Namutebe Sumaya ebyewunyisa Sumaya tebigwayo
2: yesebo
1: waliwo amalwaliro agamu
2: yesebo
1: nga bateeka omuntu muketwandibadde tuyita intensive care
2: yes
1: omuntu naafa
2: yes
1: ne basirika
2: yes
1: ne basigala nga babalabi
2: yes atenga gemanji omwoyo abantu obwagazi bwe baina ku bantu banaabwe okusasirigana kwe tulina okubanga abatonde ekitugattanga buntu kigenda kifa era mu mateeka ezimu ku nyota ezongera okubanga zirambululwa mu mateeka bateeka mu unit number oba kitwandiise course katono bwe kati bakaita obuntu tubusoma mu bannamateeka kubanga abantu abasinga bajja kukijulya bajagamba bannamateeka balinga mpologoma okitegeera batusomesa obuntu humanity nti ebintu byonna byonna omuntu ajja ebibye bigenda abantu abasinga batutuukirira ku nsonga mwana wange ali mu kkomera ettaka lyange balitwala abantu abo bajja gye tuli nga tebajja kunwanira ttaka nze ninako omuntu nga bwakunyumiza emboozi talwanira ttaka ng'ali mu kugamba obwo bwe buvo bwange n'obuddo aweewe basejjajja wa taata wange
1: aweewaffe
2: nga w'osirikirira n'okwata ebirowoozo byo n'obigatta ku bigambo ebimufulumyemu anoonya kye bayita identity nti we nagwa ku nsi mu bunene bwayo ekayunga weewaffe abamu asobola okukugamba ekayunga gye ewandeese okkuwaabira weebaseewo jjajjanga oba maama ze mpangaalira muyenga okitegera lwakuba abantu abamu we tuwuliriza tetuwulira We hear but we don't listen. Byawukana. Oli asobola okugamba mpuliriza. Ate oli n'agamba wulira. Byawukana. Kati munnamateeka ateekwa okuba nga awulira ate nga awuliriza. Makati awo akola kye bayita okufumiintiriza n'okusalawo okutuufu. Nekimuyambako okusalawo okuyamba mu buntu. Kyovolamba namateeka kyabuwaza okukola pro bono obuweereza obutasasulwa mulimu nga nyinza obutagenda kuwolereza mu kkooti ku bwereere naye nze okujja wano ku paalo waliwo abantu bemmenyeddemenyedde ebintu byabwe ne bitambula nakubira nagamba ku mboozi gye mwanyumya luli nazzeeyo nengoberera kino ne kino ne kino saze na mu woofiisi yo byatambudde baali bansumbuwira ku polisi naye watulagirira gye tulaga nfunye obujulizi mu wiikisi ezo zesibaddeewo ngenda mu bantu abiri nga babadde babasumbuwa nga bannamagye baŋŋamba wantikudde munnamagye takyadda bakama beba amukubira wendi ninga nachogera ko wanu nachita ko nabuyisi wendi oli nachikwara na gamba munamaje wabaya nsumbu wangenda wa kuchitebe kitwala banna maje kiriwa
1: mbuya
2: mbuya nagamba nja kugenda ndi munna Uganda waliwa yangu ya nangamba kanso ngenze mbuyo wemba size nge msibansi bide mbuya ngenze ne mgambo jakuda abo banna Uganda nada ebintu byende bitambula so oyizo kuba sigwe mulwadde newe tuba tuyina omwana eyatwaliddwa okujjanjabibwa omusawo n'atuusa bakadde b'omwana abo ku bulumi obwo gwatali muzadde we ne bukuluma nojja n'obwanja njagala olowooze ku mukyala ayina omwana ng'ali kiruddu sikira ekifaananyi eri omukyala atambula essaawa zino ng'ali ekawempe ali ku mwami we ndowooleza ku jjajjange kyamukaddiya ng'alinze Sumayya we amazima ddala ng'omuggyeeko emikisa gyonna okulwanirira obulamu bw'omuzzukulu we ffe abakulaba n'abawuliriza abalina eddoboozi erijja ku mizindaalo gino tukivumirira ne sekuvumirira yonna
1: ako akaabana abakweka omulambo kangwita omulambo yaga omuntu ng'obubonero bwonna bo nga basawo bakimanya omuntu afudde nene baleka abantu lunaku lumu naku bbiri naku ssatu okakana gabaga biiru bakadde abiri kyokka nga bayongeddemu ennaku ng'omuntu yafadda nga tebagala kubuulira balwadde
2: abasawo bakuba ekirayiro nga nange bwe nkuba ekirayiro yes ndayira era nalayira okuweereza eggwanga eno nga mpita mu mateeka nalayira okussa ekitiibwa mu kkooti bingi lwe ndijja okumenyaamenya ekirayiro ky'abalooya kyetukuba nja kimenyaamenya nga wenamenyaamenya ekyabapaliyamenti omusawo yenna okufuuka omusawo akuba ekirayiro ebimu mu butono bwe nnyinza okugamba mpuliriza balayira okusooka okudduukirira obulamu nga tebatunulidde kirala babeewaza mu kirayiro kyabwe okutunuulira enkula amawanga eddiini n'ekirala kyonna basooke kufa ku bulamu ku bulamu nalwankubadde ensi egenza ekyuka nze abamu ku bannuŋŋamya kye tuyita mentorship nina abannuŋŋamya mu mateeka bantuza ne baŋŋamba Namutebi oyinza okuwangaala nga togaggawadde ne mmubuuza lwaki menta wange era ali kwali awuliriza naŋŋamba njagala nkikutegeeze njagala otegeere nti amateeka bizinesi kakati gy'olina okukola ofune mu ssente kati abantu abasinga we bamubuulira ekigambo bwe kityo akitwala nga waakiwulidde kuba nze menta wange yaŋŋamba omubazi agatta embaawo n'azikubamu emisumaali n'atunda buli kyatunda alina ofunako amagoba si bwe kiba bwe emyaka gye wamala ng'osoma tukusaba obigatte otufuniremu amagoba mu masekkati gw'ebyo byonna ng'obikola mulina obbaamu amagoba we wasigalira omuntu kye bayita obuntu Namutebi oli waaviirayo muzzukulu wa kyamukaddiya n'agamba nja kusalanga ebisale nga bitonomu nja kunoonyanga paalunzi gye mbawo eky'obwereere buli ampuliriza wano kyabwereere alina kumekinga shuwa alina amasanyalaze oba amanda mu leediyo tuli wamu eno saaviisi kino kya buntu kati abasawo kiri kyombuuzza lwaki atereka omulambo ekirayiro kigamba naasokanga kufa ku bulamu kati balemu okubalansinga layini nfuna ntya ssente mu kujjanjaba
1: beni bika mukiga nti omusawo yalina okubika ti omuntu afudde
2: singa omuntu yenna abeera mu ddwaliro
1: yes.
2: keyateekawe byalina otubuulira nti omuntu ono obulamu bwe bukoze eki omuntu asobola ofaana n'omufu nga mulamu kyova olaba omusajja omu omugezi ennyo yayimba n'agamba mujja kubika abatalina kutukira ddala ddala kisoboka nze mmanyiiko mu ddwaliro erimu erya gavumenti mu nsi mu kizinga ekyo ekiri ewala ennyo ddwaliro lyo erisinga obunene mu ggwanga eryo mu kizinga ekyo manyika abasawo nga bazinga abaana abatonga balamu olw'okuba akooye olw'okuba omwana amusumbuye abakyala bajja kuba essimu bagambe ekizinga ekyo naffe twakiyitako nafunako omukisa nnakyalako ku kizinga ekyo nga nina gwe mperekedde wewatabaawo nnyo akuliko nnyo nti Sumaya asumulu kuse wano omwana aliwa biki bwe biti oba akaana kalwaddeddemu tukakube wano kakaabe mukajeemu ebintu mumukamwa biki ebyo byebalina ebintu bye bakola abakyala abazaddeko bye bamanyi wotaba akufaako nnyo ku kizinga kiri abazadde bayini bagenda kukuba n'abatakuba leero bagenda kukuba ekyo bakiweeka obujulizi nsaba mumpeere obujulizi kweyo ensonga nakirabako n'amaaso gange ku kizinga kiri
1: ng'omwana bamuzinga akyali mulamu
2: omusawo n'agamba zinga tuveewo tunaabeera ku olwo
1: ng'aga nti afudde
2: ng'omwana ayiriitira ffenna tumuwulira nga ye akooye era n'amuzinga era yaziikibwa nakijulirako n'amaaso gange n'amatu gange
1: lwaki twabawaabira
2: mbabuulireko mulimu ebintu abantu abawuliriza leediyo eno mulimu abankubira ne baŋŋamba tukuzza byonna tosobola bimalawo era waliwo abaŋŋamba namutebi bingi by'omanyi naye woba obireeta bireetebwa oti tetwagala tukeere nga tukunoonya
1: okay bagiyita Pale FM mwebale nnyo mwebalire ddala gye musinziro ogenda maaso n'okubanga muwuliriza rediyo eno kimukula ky'amaanyi nnyo ennyo ddala tugenda kutunuulira ebintu bingi naku lwaleero tujja kusimbakoko amakanda mu kkooti n'ebigenda maaso n'okubanga bitambula obuuyi obwo tutuukidde mu kaseera nga bannayuganda bangi bagenda maaso n'okubanga bakaaba ebijja abantu babisengula abamu baziikula abantu olw'ensonga ezitali zimu awo nawo tugenda kutunulawoko ensonga ki ezandibadde ezesimba ezandikuviiriddeko okuziika omuntu Sumaya waliwo omanyiwo embeera eyo mba nina ebintu byengoberera eŋŋamba kino Sumaya bw'anajja tujja kitunulako tuyinza obutakibuusa maaso waliwo issue gye nabadde ngoberera
2: Yesebo.
1: Nga abaana bagenze ne bawaaba bali basatu ojja kumpako ka brief katono nnyo kuba tuyinza okitunulako lulala abaana bali basatu kitaabwe yafa
2: Yesebo.
1: Bwe yafa naye nga abaana bakimanyi nti yadde tuli basatu ono omwana ono kitaffe si yakola ki
2: siyamuzaala
1: yamukuza buki
2: bukuza
1: mukumukuza n'amuwa n'erinnya lye wakitegedde kati bano bwe batuuse okugabana bagabanye ono tebakoze ki
2: tebamuwadde
1: nga bagamba nti is known a biological son ow'omusajja oli omwana n'addukira mu mbuga z'amateeka ebyavuddeyo bimanyi
2: byewali be bagabanye babisazizzaamu kyebwe kirina okuba
1: bonga baga nti tateekeddwa kufuna taata si ya muzaala yamukuza bukuza
2: mu mateeka omuntu afuna ddi omugabo mu maaliyo nga gwe omuzadde ampuliriza nze ndi muzukulu wa kyamukaddiya buli ampuliriza nnina omugabo mu maali ya kyamukaddiya
1: yadde oli muzukulu
2: ndi muzukulu omuzukulu mu Buganda bamutunulira nga nva ndwirwa ku mmere tinewe zitabaako emmere ekola ki
1: eriibwa
2: abantu bonna mu Buganda wano wabangawo emikago egitaayogerwanga mu Buganda muno omwana yazaalibwanga ne bamutuuma Wannyana Namutebi Sumaya naye nga ndi muzukulu wa Gabunga naye nga Wannyana oba Ssewannyana oba Kajubi abasibuka empigi baakolera kitange ekinene ne beeyama namugamba wendizaala omwana omuwala
1: ndikubula
2: nsaba okkirize mukuwe okitegedde Kajubi Musa empigi nagamba nkukiriza onzalireyo wanyana kajubi Musa mufu wanyana yazali oluvanyuma lw'emyaka abiri ngendagane yekoleddwa weyazalibwa kitaawe nalota kajubi namugambo onzalidde wanyana webali tuli wamu waliwo endagaano ezitakulaki ezitwogerwa
1: yes
2: endagaano ezo zirina okuyimirizibwawo omuzadde yenna waliwo kye bayita adaption kyeki adaption kwe kuzaala omwana mu bukulu omuzadde yenna singa hakimu wanyana jya mube mamba okitegedde ekyo kiyinza okukalubiriza mpa ekyo kankw ekyo onootegeera hakimu singa okeera ku makya n'oleera Namubiru ng'omulonze ku Supreme Council nga Namubiru y'abadde Irene Namubiru n'omugyawo bw'oti
1: nemutwaleeka
2: n'omutwala n'ogenda mu kkooti ne bamukuwa n'oyita mitendera Namubiru Irene ne bamugattako erinnya n'ogamba anaabanga Irene Namubiru Hanifa Kayondo tuli wamu lyerinnya liri nzija erinnya liri eri omusajja lye yagaba zendagaano ezitoogerwa ekkooti ew'ekitiibwa endagaano ezitoogerwa abampuliriza ebintu ebimu bye mulaba nga temusobola binnyonnyola bw'ofunanga munnamateeka lwakuba tuli batono asobola okunnyonnyola obuntu n'omugya mu buntu n'akunnyonnyola endagaano ezitoogerwa ate n'ozitegeera
1: ate kkooti ng'ezisinziirako okusalawo
2: ekkooti esekitiibwa mu munono kye bayita customs ebigobererwa nga bw'olaba nti tudde ku kino nneme kuwanvuwa kuba nsobola okuleka abamu nga bakomyawo kansigale ku mulamwa endagaano ezitoogerwa ye Namubiru muzzukulu wa Gabunga omugaseeko erinnya
1: Gabunga
2: Kayondo akulidde wuwo
1: yes yes
2: nyina yali amusula yamulekera akapapula okitegeera oba eyo nkitutte wala mwana wa muganda w'omuwala akuyita kkojja
1: yes
2: muganda we yali afa Allah n'agera n'amutwala n'ogamba nno omwana wa mwannyinaze mukole ki
1: mwana wa Sharifa bamumpi
2: temusumbuukana we naasula w'anaasula kyennaalya kinaatumalanga agenda kubeera mu bangi okumuggyako ennaku eri okubanga akula bamuyita mulekwa n'ebigenderako obutasosola mu bato banne n'omugamba aa ne taata watusumbuye yakwegaana bamuwere ddala erinnya ye Kayondo ze mututte mumutereka aganyina abiri abaana bo b'ozadde Hakimu
1: yes.
2: tebayina lukusa yadde ettondo lyalwo okugamba nti oyo mwana si wuwo olw'endagaano eri ensirifu etayogerwa nti oyo mwana wa mwannyoko kisigala wakati mu kifuba kyo ne muganda wo n'omugamba ono musigazza bali abazadde abakola ebiramu benkolera ebiramu nze ebyo byonna ebintu mbiteekamu byonna era nze ntwala ewiiki sibiri n'omwezi nga tukola kiraamu nga bw'ojja ne kugamba ne bakaaba nze simwagalamu ne mugamba ogenda muteekamu nina abajja n'akaaba nina n'abangoba ebintu byonna we byabi bikalubu nnyo menyamuuku obeera nga bakansa abalala ne mugamba ekiraamo kino kiri kisoma ne bagamba ekyakolebwa Namu tebisoma ye alibeere yagandagamba omuwala yayogera nga birala teyakola ono kakyere tuli wamu endagaano ezo omwana yenna singa ajja n'akulibwa naawe n'akuzibwa gwe alya ku kyolya asomera ku gwe singa Allah akujulula ng'omwana oyo ali mu sini ya fo tonasasula registration fee ngaabana bo bagamba onalekerawo okusoma Hakimu osobola okuba n'endagaano etayogerwa n'ogamba nja kuweererayo mulekwa paka lwalitikirwa yali nkola ya mubaka yawanga bamulekwa ebisinga bye yawa abaana be tugereze ku Zaidi yalina muddu tuli wamu nzija nkulambulira nti amateeka agali mu ggwanga Uganda abantu ng'amanyi okugakolerako gatambulira ku nnono eddiini n'ebikola
1: naye linda konkubuuze Namutebe ono omwana ono gwe nakuza bw'aba taweereddwa ayina ebeetu okukaayana nti bamuwe
2: Hakimu agenda gabana wa bwaba badde gogo amanyinga tata bwabanga gogo ekagwa badde amanyinga senga nga munsi muno gogo amanyinga mama agenda gabana wa bwaba wakiriza nti nyenda kumubererawo mubererewo kakati singa abadde nga agenda kola bibuzo bya university byakamalirizo Allah nakujulula nengo ine nyumba za bapangisa nasaba baganda be abana babo mugongo gwo nabagamba baganda bange mbadde namwe kuva nasale ndi mu bibuzo maliriza tata wagendede netaga miliyoni 3 ntule bibuzo nebamugamba nonyo musayigo omusayigo chogamba lwachi gwade tegwa mwerero kuva mu nasale bwadukira mu koti ebakake mu muwerere alamuchamu nakuba apuliriza agenda kukinyigiramu olw'ensonga agenda gaba kibamukoleddeko kiba kimala
1: kibamukoleddeko kimala anunoza ki
2: eyali abadde amulabira yali ebagamba agenda muyamba mpakawa yababuya nti agenda kukomawa nakyo kiddemu okimanyi nti mulimu abantu betuzaalibwa ne tubasanga ewaka nga yeyakulera yakusiba nenappi bantu bano bantu baganda kati mu abaganda mugenda mugwa mwesa abaganda ebatambula kati bererejja fe tukuze n'abantu jajjawo atalina nsonyi n'abyogera lino yomulaba kati lwakuba mulimu n'abasajja abatalina nsonyi waliwo agamusi maya ndoze nno ndaba kale bampita nsuvuga naye nze wallahi
1: tebanzala
2: mbadde ensonga waba otuuse okufumbirwa ontunulemu nga naye nsubuga nsubuga
1: obadde ki
2: agamba anti kati olaba nze nsobola obikunnyonnyola najja buzinga w'obimanyi n'omugamba kati gwe nsubuga munge tujjukiza olwakafa nsonyi mulimu abantu ng'akala n'asukka akala mpaka lwabatama naye bajjajjaffe baabeeranga n'abantu abantu basigadde mu mpya z'abantu nga jajjange Obedi kamulegeya empya zaalimu ng'omukulu otya
1: empitirivu
2: naye ng'aziyimiriramu nga n'abamu abamu nno bamukaayalira nga bamanyiweeyo tumala bannyonnyola nti bannange ono weffe bweffe butambala eno eruweero ajjayo lwa bukulu okitegeera tumala bakoonako bayitirivu nagamba nedda oluseeka abadde wano emyaka gyonna yeewasiza ne kitaffe mukazi gwe gundi n'omugamba gwali mukwano
1: gwali mukago
2: endagaano ezitoogerwa ate nange sikkirizibwa kudda wano mbyogereko era bagenda kunkubira nti komaawo tosukkawo
1: okay bagiyita palifem nze muzzukulu wa jjajja Buddah Kayongo Hakim tuli mu program namwatulira ndi ne muzzukulu wa Kyamukadia Kanso na Mutebi Sumaya nsonga za byamateeka ze tutunulira tutandikidde awo era awo tuvuddewo tuyingireko mu kkooti
2: nga tugenda mu kkooti tutandikirewa ebibeera mu kkooti ng'omuntu yeewolereza tugende mu lujja oba mu ewa omuyimbi Nakinku
1: mbadde njagala tukole bwe tuti nabadde ngoberera proceedings ezabadde e Masaka
2: yesebo
1: nga ndaba abantu abamu bali bakaita patya kadukulu
2: dok
1: nga ali mu kuwoza naye nga talina munnamateeka
2: yesebo
1: ne lwe nalingenze yeruzira okubaako mikwano gyange gyenda bako abamu be nava nayo nabo nga gagyetulieyo mu kkooti emisango gitambula naye tetulina bannamateeka njagala otutwale butereevu omuntu ono awoza nga talina munnamateeka nsobi kija zasobola okukola era azeewala atya tandikirawo
2: kakati omuntu yenna ng'avunaanibwa omusango ogutali gwa naggumula oba kye bayita capital offenses mu kkooti naddala zino ezitandikirwako ntegeeza magistrate grade 1 nintegeeza ne chief magistrate oyina ebbeetu oli wa ddembe okwewolereza nalwankubadde nga weewolereza kyabulabe olw'ensonga abantu abasinga tebamanyi lulimi lwaki lw'amateeka oba lwa kkooti njagala nkuwa ekyokulabirako singa oyimirira mu kkooti mu misango naddala egya kriminal gye misango ng'owera ennemba naki na gavumenti gw'ovunaana ng'ali luuyi luli ali mu kaguli gw'awaabye Mumusango gono gwa criminal, government ya teka woloya. Gwe mula wanga siteti, oba gwe manyinga prosecutor.
1: Yes.
2: Muruganda vunuanga saba wabi wachi
1: wa government.
2: Oyo munamateka tuba ku level yemu. Ansinga ko kimunti yafuna omukisa na jamuchi mu government. Nango lairo nsobola okukera kumacha nga ndi prosecutor. Ngera ndi siteti enakawa. Oshitegera. Njagala okuba kafananyi nga nze siteti. Gwe gwensiba ngoli mukaguli weolereza nange. Nsijula chifana nyecho. Nga katunda kusude kuna mutebi sumaya yesaba wabi wa government. Tutunkemu.
1: Tosobula kusimatuka.
2: Echifana nyecho chofu nyengo mpulida bumulizi. Njaga loo sasile omuntu wali mumbera wetu nga ye uoleleza. Nga tasomanga koma teka. Oshitegira? Ensobi esoka. Bale mererua kusasula chibaita consultation fee. Akasente ako kaluma. Ne akasente akabayizo omugaso gwako kabataasiza
1: baliwa bana abavunanwa
2: yes hakimu ngo ino omuntu ogoberera fayiro yeah. Temulina sente mukiriza tetulina sente zigenda kusomba loya mwaka mulamba nga jja mu koti nonya ya akasente loyo omufuna olunaku lutya omugambe kulunaku bweru titusaba ojje mukomera okyalire mukadde wafali muki
1: alimu

0: 107.9. Bar FM.
1: Okay, bajita Pal FM chikumi mumusamba kamza mwenda ekula eriyo muntu wabulijo tuyingide esawa eyo kubiri tubebaza betutambude nabo okuva wetwatandikide pakakati musawe eyo kubiri mama zena webali kubanga kuoli kimanyi bulungi programu eno ogigoberera ate wekituuka ku nsonga zine zebyamateeka amatu ogaggula nosologera masono kubanga ogoberera abomu rubiji nkimanyi abasinga temukyaliwo abasigadde unamu amatu emitima gisula giri bweru mulowooza nti akadde kona wayinza okubaawo ekijja ekitali kirungi ndoozi n'abasabiiti ejja tujja kutunulako ku nsonga ezo waliwo ebyama bye nalabye ku nsonga ezo ekitegedde kati ate ngaffe abagoberera ensonga waliwo byetutayinza kukosa maaso n'omukulu butu gw'ebbaluwa gwenalabwe guti
2: nalabye ne ku kyapa nalabyeko ne kubeeyita abennema nga basolooza ssente
1: bakitegedde
2: ngwabasaasi
1: tujja kukola enteekateeka tuyingire kakati mbadde njagala tuwunzike ebya kkooti kubanga mbadde njagala tutundeko ne ku saidi eri endala
2: kakati ebyekkooti biba biwanvu ekkooti nga bwolaba nti omusango gujja gutambula gubiriko emitendera wabaawo obudde webagamba nti saabawabi wa gavumenti gwatandika newabaawo akanyomero kebayita cross examination kebayita examination in chief examination in chief kwe kubeera nga saabawabi wa gavumenti alambulula oba alambika omusango gwe eri kkooti mwowuliriza nga basoma olunaku nga 15 omwezi bwe guti gwe gundi wagenda ng'oline gundi ne mubba emmotoka ku galagi ne mugitwala egundi n'egundi ne bakubuuza okitegedde ne bakusomera omuzi gubanga kusomera naye baba batusomera nga bagenda mu buziba biki ebyaliwo ku ssaawa kina biki statements zo era abayawaabi abeerawo akanyomero ako wekaggwa tubeera nekibayita cross examination cross examination ke kanyomero igwe avunaanibwa gwoteekerwa okukozesa obukugu okkuba ebituli mu biro byebakola ki jjukira emisango gya criminal bakugamba it is beyond reasonable doubt nti abantu bonna ababeera mu kkooti n'alisoma fayiro eyo newooba toliiwo aligamba omusajja ono yabba byonna birina kuba mu likodi kati gwe buli wayogera omulamuzi nga tawandiika manya tolina kyokola okitegera kyova olaba ate teriyo looya newe mba njogera byakisirwa biwandiika ne bakiraga ku likodi nti walina looya mu buyabuya oli wabisomanaga naye kati looya kyono bibuuzo kibye yabuuza mu cross examination ebimu ku bibuuzo nga bikakali ng'olina obibuuza ekisooka buuzanga akuwako obujulizi amannya ge kyosoosanga mubuuze ssebo gwani oba nnyabo gwani nti nze namutebi sumaiya ekibuuzo kiddako mugambe tukakasiza ku ki nti gwe namutebi sumaiya kuba bantu bangi asobola okuvayo nga neyeyita nze kanso namutebi tuba ekikakasa bw'aba tagirina tukomaawo mpaka lwanagifuna ate waaba tagirina kitegeeza si munnayuganda alina obuvunaanyizibwa kunoolwekyo nyimirirako ako akawaayiro ng'agenze okunoonya endagamuntu owekitiibwa omulamuzi beera wakisa gye ndi simanyi agenda kumala emyezi emeka ng'anoonya endagamuntu ompe bbeyiro endagamuntu zabwere buli munnayuganda yenna yenna
1: alina okuba nayo
2: yatuuse atya okunvuna nanga talina nabimwogerako omanyi akuvuna nawe aba atunula ng'omubuuza ekintu bwe kityo nga takirina kibuuzo kimu naye mmaze okulaga kisobola okukutaasa ekyokubiri ekibuuzo ekiddako ng'omaze ekyo mubuuza emyaka gye singa gikontanana negiri mu ndagamuntu ani aba atuwawaabira mubuuze gy'abeera nawe gye waddiza omusango akola mulimu ki oyazze mu kkooti n'agamba ku simu ye kwaliko miliyoni 10 oyazze mu kkooti n'alimba ensi nti ku simu ye kwaliko miliyoni 3 obwo obusangosango obutono Mugamba koti wichiti wa mulamuzi onatukaka sizanti mubazi atukaka santi nabbe simu esimu yaliko milioni ana omubazi ono nsaba atuyambe buyambi kulwa koti ono atulage engeri gyeyafuna mu milioni ana nezituko kubera ku simu ye ekyo kyangu nnyo awandikira Airtel to record of transaction Airtel sobola kuwa ebikwata ku transaction zo za miezi ena ze byange mbina nabe abadde bewakana nti nabasasula ne nembi saba nibijanga nabatera kochi sente mu namba je bampa kumanya ge bampa nebatandika to kuzanyawo kadi mbugundi Equity babita batya kwikironi yazijjako
1: ezabo
2: nenga babadde bagala nsasula endala
1: namutebi anga tu unzike ensonga eyo waliwo akakunizo akali ku bantu banabe wolereza bokka ketulira ono avunano wayogerera ko kyayogedde omulamuzi namugamba kiteke mu buwandiike nakirabyeko musajja abadde ali Masakeyo nga alina gwalumiriza agaba wekitibwa omulamuzi oyo anumiriza twayagala ffenna ku mukazi ki era mbadde embeera mu kkomera nga yansibala babbandi ku musajja omulamuzi namugamba dekeraho ebyo jja biteka mu buwandiike
2: omanyi lwaki tosobola mu mateeka matuufu tegakkiriza era kimenya mateeka omuntu okubeera mu komera kwa alimandi ate n'atulugunyizibwayo okutulugunya okusinga bannayuganda banajulira kino kyokye mazima kuba ku poliisi naye omuntu ng'atuuse eruzira ojja kwebuza lwaki ababbi abasinga balwana nnyo bagende eruzira oba ekitalya kuba baliyo eri bakulisivinga nga gesiti bakugamba wano oli musibe akirizibwa okwebaka n'okuzuukuka oli musibe woba ogiddeko ebiswanyizo nti olina kyogenda kukolako era tebakuwe yadde omulimu oli musibe gwe bagamba ojja kubeeranga mu kadduukuluko kokka wekka oba n'abantu bwe bati bakugyako era eddembe lyeryo you get my point kati singa omuntu avaayo n'awaayiriza oba n'ayogera ekigambo ekinene bwe kityo nti ku busajja bange babadde basibako olukoba era baabuse omulamuzi agenda kikomyawo agambe nsaba kigende ku rikodi bagende bakukebera obusajja bwo singa bujja ne bukakasibwa nti bubadde busibibwa tugenda kubuuza omusawo mu lipooti gyafulumya busibiddwa mu bbanga ki busibiddwa ng'ali mu kkomera onamuwako obujulizi alina obusobozi obugenda eruzira n'amusiba obusajja
1: asobola okubusiba n'abutta
2: atya
1: gwe n'osigala ng'oli mulamu
2: okifuna nti oleeta ekintu nga kinene nnyo abantu bajja ne bawayiriza ebintu nga binene nnyo kyovola omulamuzi agamba komaawo
1: biwandiike
2: aba kyagamba okwata epeni gwe owandiike kyagamba okuwandiika muleete medical forms kibaita obuwandiike mu kkooti
1: nadde manyi nti ategeeza nti kwata peni owandiike
2: nedda se bwogenda kuddamu olimba ebyo era singa obenda n'okwemulugunya kwonna kyonna ne bagamba funa looyawo abiteeke mu buwandiike obirayire nti bituufu looyawo abifayiringe bigende ku likodi bufuuke obujulizi tubunoonyerezeeko kubanga eyo kaadi gy'oba ozannye gw'oyinza okulowooza weewolereza kumbe oguddewo omusango omupya kati ovunaana gavumenti It is Namutebi Sumaiya versus Uganda. Wali gubadde Uganda versus Namutebi Sumaiya. Jawukanamu. Wali wonze lwembanga nzavu nane ensi. Okugeza singa Uganda eremerera okundabirira. Ndi munda Uganda mbateekwa buteeso kakasa. Tinnabyenfuna. Era nsobba wabinanga government eno mulaga jadde ne musuka kati mbaloopa mundiyirire. Oshitegeera nga bolaba abantu bwe bawaabira gavumenti nga bayisizza enguudo mu mataka gaabwe nga tebabasasudde oba ovunana ki nga bolaba nti poliisi webakukolako effujjo kizibu okuwawaabira okero ebiseera ebisinga nze oli wajja nga bamukyunyiriza ku poliisi ndoopa Uganda nengattako okero ng'omusirikale nengattako supervisor w'amakomera nenzikirira mpaka kwato nejjeno bonna mbaloopa
1: Okay. Bajita pale FM 10 mu musamba kamuza mwenda ekula eri omuntu wabulijjo. Bwe twabadde munyanjula ya programu eno nabategeza nti tujja kutunda koko side endala eyo kwebuza nti omuntu azikulwa ddi era bukwakkulizo ki obutekeddwa okubaawo singa omuntu ono azikulwa iyo gundi ba mutachali
2: aliwa
1: okay
2: Okero musibe
1: ogeze no mukona kunenzi jukira
2: Okero musango gwa mukamuvi musibe atina atajulira
1: teyajulira
2: yakiriziganya nebye byasalibwa era agenda kukula ki kuwere nemba no nechibonerezo ki ebyo byagwa
1: agenda kutibwa
2: ebyo byagwa
1: tutwale wali ku okuzikula omuntu nembere fanana kubwetu
2: olwalero ebirowoozo byange n'entegeera yange yonna etambudde nnyo nekkirira ery'omuyimbi Nakinku Prince Job Paul Kafeero n'abantu abali mu kkowe ng'erirye ndabye bantu nga Allah yabateekako omukisa Kafeero Mungu yali yamuwa okulabikirwa Kafeero bye yayimba mu bulamu twabitubirabye mu bulamu si we kiri Kafeero mu kuyimba avuganya ne Basudde. Ebimu ku bigambo ka Basudde kankuzeeyo katono, nze nnyimba ezinyumira ze zino. Basudde yayimba n'agamba nze ngenda kwogera bwogezi sigenda kuyimba. Yagamba, w'otendera enjala kakutiirye e Masaka. Okitegeera? Edda Masaka ye yalabiriranga Buganda mu byokulya. Omuntu watandikira okunyumiza emboozi nti enjala eri eno tunoonya kawoge Masaka ewavanga amatooke wallahi bye biriyo abasajja abo katono yali yabawa okulabikira nga tuzze mu lujja olw'omugenzi Kafeero olwali eggulo amagumba ge gazze waggulu
1: bamuzikudde
2: Kafeero yayimba n'agamba ne wendi bamagombe enkomawo yakomyewo na yayimba nana nawe ndiba magombe nkomawo Kafeero yayimba n'agamba omwana wange atambula awununa era ne yebuuza oba batireyo ne basuula tebe ekyabaddewo omwana wa Kafeero yazza awununa ng'anoonya n'agamba nange ndi mwana wa Kafeero yanzaaleeyo Masaka kyazanga weba bajjako endaga butonde ne maama yafa yasooka ne Kafeero nange bankebere nfune ewaka Kafeero yakiyimba
1: buli anajja mu mbeera efaananako bwetyo nga baziikula
2: wulira mwe simanyi oba byabanyumidde oba byabalabikidde nga bwe byendabikidde era nze nsaba mu bintu byonna byonna Kafeero bye yayimbako neegomba omuntu ambuulire nti bulandi nandibakuya ye akyali mufumbo kuba omusajja yabuulirira omuwala okumala eddakiika 11 waba yanoba mbulandi nobwotulemye kati nga tuvuddemu ekyo kati tudde ku nsonga ez'amakulu kuba bingi nkakasa bawuliriza Kafeero ne babyefumiitirizaako beewuunya okuwemuka okuli mu lujja lwe omusajja yali omugezi bw'atyo nalwankubadde yali mugezi
1: ate ng'ebintu byonna yabyogera
2: teyali muteeketeeke abantu ebiseera ebisinga abawangala nga bagezi beremererwa abantu abawangala nga bagezi obanga ebibafulumamu n'ebibalabika bagezi beremererwa nze manyika abasajja bangi nga bavuga benzi nga tawa baana be tawerera baana be
1: ninga motoka avuga nsajja
2: era nga waaba atambula omuwa ekitiibwa olowooza wa kitiibwa naye nga mu maka ge muwewufu okitegedde abantu boolaba nga bagezi nnyonnyonnyo ebibafutukamu birungi nnyonnyonnyonnyo beeremererwa okwefisizayo obudde ne beebuulirira nti nteekwa okukola kati nze erinnya Namute ebisuma yaligenda linzirukukako kati ndigoba ditandisa okunzitowa kundibuulira okitegeera nti mba neetaaga okwebuulirira erinnya lino ndifaanana ntya ate ndisanga ntya tuli wamu naw omuntu yenna singa aba afudde nasomesa ekiraamo kyannaku nti abasiraamu abampuliriza munkubira wallahi nga mumbuuzaako temunkubira kuŋŋamba ti kanso njagala nteeke mu nkola byempulira Kuba banga lyo malango obihulira nga binyuma nenga toteeka ko mu nkola banango okufabu kakafu mbalaganyise emyoyo gyammwe n'ogwange fenna tugenda kufa mumbeera nga tugenda tweteeketeeke tutya ekiraamu n'omubaka yaleka ekiraamu ebimu ku bintu ng'omubaka atuuse ku ssaawa egenda okufa
1: Bambaruhoza wana ubarama baba genda kufa.
2: Ya itabirali na mugamba ya zina. Ebimu kubisembera yoda la itabirali na mugamba ya zina. Mukwazina na sala ne ya sala apapiriza. Ama manye vya fayu bananga. Bitu nubabi somesa. Na ukasha. Wabama lo kwa zina angaba kumakuma. Naba gamba waliwe na manja. Ukasha na mugamba wanku bakagu. Muka jukile mbozo yomujimanyi banange. Natuma namgamba bilali duke wango leta akago ewaka ya sanga yani nakimu nyamba ii akimu nga inachoma nyemudini wanange akimu nada
1: just ingo bilanda boba ebigambo vya seko uliwa darasa obikwata bulungi
2: kakati bilali ya duka leta akati atuke ewaka ya sanga yani Fatima Watuka yuna sanga yuma Fatima na mubuza chichi na ngamba mpaka chi akagoko karasulu kabada kubisanga chi engamia na akadusa bwakatusa mu masigidi nabawi kati jenjogerako bwakatusa yo rasulu langa batudde bwe bati na mubuza ne bamugamba olina bamugamba kwata akago kano kulechi ombaka yali yewala okuleke banja ne bitateredde omuntu nga asigadde akola kisimu mativu Omusajja namugamba ya rasula lankwegayiridde wankuba siyambadde ojja kujja kwesiko gundi ego jukira mbaka yesuliranga mbaka nata nabanga achuka ng'omuzikiti gusirikiridde abakinywe bakinyumya batuvuka ne basekanga bakankana nze yakinyumiza yali akankana ne atenga bwaseka Neba mkwasa akago na mugamba mukama waffe yalla genda okuba omubaka tukirabeko bwatuuka bwati na munyogera na mugamba ya rasulullah nzani ntandika ntya ya rabbi okugalula omukono gwange gyoli mbadde just njagala nsembereza olususu lwange ku mubiri gwe ya rasulullah sanga mungu alimpere jana kwecho kubanga omubiri gw'omubaka tegugenda genda ko mu muliro necho kyonna kye yakwatako Mbaka yatulaza na gambo. Mtu yena ya galo kulabo mtu uomu jana. Siwe chari? Mkwomiyawo. Chari chiramo. Emu kubidada mbaka yatulekele hadithi.
1: Chitufu.
2: Ne Qur'an na gamba bionabi kozechi.
1: Bibarekede.
2: Biwedeyo. Yasimula. Tewali wa chiramo cha mbaka chwandi kete tulichisomako.
1: Ogambi, abasira mbaga nyokulama.
2: Bakuwa nunga mandaye mkama kipanda. Kumunyonyola ndi wali wankubira kati wali we yankubira muzeyi kamunyumiye kono yanyumiza yangamba kaso e programu yennyumira naye tonna nnyonyola imwanyi zino akatalenga kagudde ngate nali serious
1: imwanyi gamu jisuliri
2: nangamba kati nebiwuka tebichavzilya zityo namugamba muzeyi wange nechitibwa chonna Negombo okulima emmwanyi naye sinafuna we nnimira sizimanyi. Okitegeera kati waliwo eyampereza emitwalo abiri ne tugenda na nambuza obugagga bwe. Nangambo laba embuzi ezo nzifunyeemu. Ente ezo oziraba?
1: Wandyakaka.
2: Nkubuulira. Abantu balina ebintu nga gwe bibasanyusa birala.
1: Wandyakaka.
2: Waliwo eyangamba namutya bigenda kukyaza ku yidi nali miti yana. Nse naisi manyi nti embuzi bajifumbanga yoweka. Nebyenda nebabi imperako. Mami sema kula webale.
1: Eh?
2: Ya chaze mitiyana. Olaba webaite zigoti.
1: Eh.
2: Wena wetera. Nendi embuzi ngeri nebyenda. Babi fumba nebamana nebabi leta. Nti embuzi yona ya badde weti. Biwino. Zuhia yono.
1: Nani mtu kwe guri.
2: Banga zuhia yono. Nemutandikako. Nimbagamba nemeredde zuhia. Bampe mbuzi nga n'omutima bagumpadde ne bampeerako ekibumba nga byonna mu ebiri.
1: Lwaki tewankubira?
2: kati yo sije tubadde tulaga tudde ku kinsonga yokuziyukura
1: enda ku mutumaliza program awe tutandika
2: omuntu aita hakimu amwe yidibandange we uyomwa kwa kujaji mumpe
1: kubaga tojja kunganti echo tuchiveko tudde ku byokuziyukure mbuzi ya waji
2: nanda tendi yake yenda chi ya rabbi kakati embere yokuziyukura omufu kiswaza chovola bananda zemu nkusigira ekifananyi nti kiba kya bunafu naye atenga wali wembera wetu kanga kitusigaza na darasi ngole mererwo kwetekateka gwe mazo kusigira nti ombaka yalama era kiramu kiyi ya chikuya kiraga mu bikolwa ne tukigoberera gwo mulamu ogenda kwetekateka oti atali mugezi nga kafero bajja kuziyikula fe tujja kuziyikula ekizi kuzo omuntu ekisooka abasigadde okubuta baba mativu batya fena tumanyi tuli baana mulimu abalowooza nti baana fe tuli byana tetuyina identity mulimu abantu nga tebamanyi bwe bagenda kuziikibwa nga bagezi gabwe gagamba tuyina ziikibwa taata waali bwe mbambuusibwa buusibwa ngenda ziikibwawa mulimu abantu mwe abamu ku bantu abasinga okuba abanaku be bantu abatayina buvu omuntu nga tosobola kulanya bajjajjawo basatu sagala nombeere kumpi oba mmomboze kafero yabiyimba okitegeera kakati mu baana ba kafero we mubaamu embeera bwetyo mugenda kubaamu okusiga nga n'omuguwa mpaka kufa betteberoge tuba tusigaza ekintu eki aziikulwa dde kungulu tukuziikulwa tutya tufuna ekiragiro kya kkooti teri muntu aziikulwa illa nga waliwo court order si bya minisita Balamu oteekayo okwemulugunya nti bannange nze mukutegeera okwange ndi muwala wa Haji Ibura
1: olwootegeza kkooti
2: Haji Ibura mufu Hajibula mkubwa omufu, Allah jira mungu umira. Mkubere omufu.
1: Baganda bange banega.
2: Batata, basenga, banguba.
1: Ndagewa.
2: Ndagewa ntandikile uoburamu. Nsimbulilewa. Nga nayavulila murugyalwe. Nga manga gweni no mubu za mufu. Bebanda gobu lazinti oyosenga wangobye. Katitambule musinga sina buddo. Nsaba wekitibwa omulamuzi ontunuulire ndi muntu ne bwe nanoonya ssente ngenda sigala nga ndi muwewufu kyekizikuza abantu kyovola nkugambye buli looya yetaga the art wuliriza okuwulira n'okuwuliriza byawukana kati mwe bina ebintu mukitulira bugingi lwaki bamuziikudde naye waliyo omuntu atayina buvo na buddo tumukolere tutya kooti ngesinzira kweze ensonga ebuuza nti waliyo omuntu yenna
1: awakanya ekyo
2: ayizo tuwe ensonga lwaki tugenda muziikula hakimu tebasobola kujja musaayi gwange nga bakebera ani taata wange ne bakebera mubiru mbuuza lwaki singa mubiru baba bajjanga nyina yajja ali mu lubuto nga si mwana wa Ibura tebasobola kebera baganda ba Ibura abalamu mbuza lwaki kisoboka okubanga ate bosi be baganda be nzanzala yoli kyovola badieni eteri yonge yajja 100% ebera 99 tuli wamu kati tukujjayo wekiba kyekisigaddewo
1: ne bakusabukulula ne bajja kakabu
2: ne tukusabukulula ne tukujjako obuguma ne tukuteeka mu malwaliro
1: Nebaddamu nebakuziika
2: ne tutandika okugerageranya omusaayi gwo endaga butonde yo kubanga omubaka yakirambulula omwana yenna agwa ku ki ku mugongo gwa kitaawe dini tebasumbuwa kyoba tebaziikula maama abaana b'enzaala bamanyikiddwa naye omusajja abasajja batambuze kafero yali yanyumirwa eduniya n'ebigirimu kati kankugambe kino webanakebera abaana ba kafeero asatu tagenda kuweza abaana munaana mu nsi
1: bonna bagenda bakebera oba bakebere kono
2: buli mwetaavu ate mu babadde basinga okwogera waliwo gwegenda owandula Oshitegedde. Kubanga ne kafero ye nyini ngo musajja yabiyimba. Tata wa kafero ya ina batata bameka.
1: Babiri.
2: Aba badde bamanye mbozi ya kafero bajja jiku wobono jetaga. Ne ye nyini yali matankane. Ate natafayo ngo musajja omuganda kitereza. Yali mugezi nnyo ku bizibu byabalala. Olunyiri lwa kafero terusobola kuterera emirembe n'emirembe amina.
1: Kakati kankubuze. Be basemaka. Abali mu maka gaabwe. Okutereza bino obutabaawo. Nga Mungu abajjuludde. Baina kukola batya?
2: Ekisooka. Temukebeza baana. Ky'osobola okukola kye kino. Kwata omusaayi gwo. Funa munnamateeka gukuggibweko tufune we tugutereka. Tuliziikulwa. Endaga butonde bwe sobola okuterekebwa emyaka bibiri.
1: Waliwo dokita wange yakingamba.
2: Tuli wamu. Omusajja yenna ng'olaba ekifaananyi ekyo, kubanga mbabuulire wafuna omuntu akulungamya ne tutuulane nze naawe. N'ombuulira nti munnange ndi musajja muvuzi wa bimotoka. Eruka yaawo.
1: Kwayinza okuba w'abaana bange.
2: Ekyotera awo, ku booda awo, we ntikulira, ne we ntikka, ne we nsula. Okitegeera? Nate sikoze bintu bingi. Ebimu ku bintu nga biramu bifu, nga bikyamu naye ng'abantu babigoberera. Be basajja abasiraamu abalaama mbu buli mukyala we mulese n'abaana be. Nga wazala namutebi namubiru nga banyaffe tolina ky'obakoledde tuli mu muzigo. Webali!
1: Ng'agamba ati?
2: Hakimu nokera ku makya n'ompasa. Nonsitula n'onteeka masajja. Okitegeera? Tuli mu muzigo. N'ogamba Rahuma gwe basooka okuwasa yali mu maka. N'ofa n'ondeka mu muzigo n'abaana bana. No, ne bajjayo ekiraamo kyo. Buli mukyala we mulese n'abaana be. Nze wandeka mu muzigo gwa maama Jowani. Omuzigo gw'ongenda gubeera mu ntya n'abaana. Oba olaamye.
1: Ekyo kkooti ekisazaamu.
2: Kifu! Wefufululufu! Natategeera ali ku lediyo agambye ekyo kifu.
1: Ono abadde tannakola. Omukazi ono gwendese muziko. Nagenda okumuwasa. Nga maama gundi yakola dde ebintu bye nakola naye mpangadde naye.
2: Hakimu, ebimu ku sunna abasiraamu abasajja ze musinga okutegeera kuwasa. Omanyi omubaka kwe yava n'agamba swaba genda owase. Wale tuddeko ne weefumiitiza mu butuufu bw'okwefumiitiriza ng'oli wekka. Lwaki omusajja yandiwasiza abakyala bana? Bwe bino bye mwerimba musimanyi alina amaanyi gasitula enjovu. Omubaka yasinziirira ku ki okugamba omwami oliddayo owase? Najja emirundi emirala esatu.
1: Bamaseka bakisomesa wano.
2: Nga ggwe ng'okiikiridde abasajja bonna kuba waŋŋamba oyagala bana. Simbula. Kunnamutebi ogattako Rahuma. Mpa ensonga lwaki oleeta Rahuma.
1: Kanzije katono.
3: Hijja yemu ku mpagi enzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obabudaabuda. Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti program za Umrah zaggwadda. Mujje ku ofiisi zaffe e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware. Jukira nti ffe bakasangwawo era abategeera ensonga ya Hijja. Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisingawo 0703 89 9 23.
4: Owange, nina embuzi yo. Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti nfunye goldi. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu. Eddekende, akawoowo, n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
5: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
6: Boom chakala,
7: I drink a rock of boom, I dance, dance, dance.
8: Nenye silver baka, I win it double, double.
9: Boom chiki,

0: hakim.
1: Ibnu al-Qayyim ya gamba weyatuka nga ku aya yonna nga mwetaavu mukujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo mi'ata marra kajibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'ani.
2: Eno ye Qur'ani ey'ekitiibwa, faayo ogiwulirize era weefumiitirize ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basanga ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba bakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0772-83-75. Bamuze Engineering Company.
3: Bismillahirrahmanirrahim.